0: روحي gala zoro krentu fulay doni sudane mada krengay krentu daji lokkar kali netu do so asama parskam doni wachure kwe made morunza kudum zandeturo marudo koro soro parskam chimaden kude zandenya made shima kala kauri doni shi suluna ma kanta me ade ka wanzu findilo ko yakana satu indi findilo ko arakana gaudo ni suro lar najira alan karno doni shi suro fato au alame ma shuro primary election sema de tanaso shi alam doni APC ma na doni shi kwa do kuralar Nigeria bola ame tunubwa kurale ma gawil manzu doni Stanley Osifua tinna ma shi doni kinta doni mi ade kan zo pin loko yakna aden shi suro kaurido au suro kanoro tinna ma aden kwa doni kuralar Nigeria ma aw karno den tinama ngura palpale do oskun yar larin do suro lar Nigeria ma ala tinna alan kwaro ni bola am tinibu shima suro karno do gul tinama shi suro do alame ma suro primary election sai made shi ek nasara sondu nadu ni shi kwa aw kura lar Nigeria bola am tinibu ade kuria palpale milen mioma kongori lar ya sondu da jukuru ade ma shi gawil manzu kwa Stanley Sopo shi ai naru ni shi alam au bi kuria palpalle do folin yara kan shun loko yakan na shi so ndinai kalan mudu shi mara dan de tro gele shi kanoro tinna mar apiso pelejin kuro apiso alamau naru ni shi kanoro ni shi alama alam metin na mata no so shiro primary election sai mare ngawro ni shi kuralar Nigeria kwa bola metin war kana sara so ndina hata shi tolum aw num gade doni milen doni kadai ndikate sha gawil manza to ndana ada gele ade apiso pleje ne klan not madoni nasha kananga kon bari ne akurade ma siyasa ya nae chore shi api kala jaza do kishi karno ada kurade ma shi lamar do karno rote na ma suro party ma primary election ma ade shi kurala ade ba shi abo shi ma ada zantana gele kurundun putin shi puska karno ar kara bayan jiriyan do hazi ne klan gwawo jawara ndoro chenno
1: afutu furamare sodu rumin ade le tiram done kuma tidina ma shi rumin tini biye mu ade daji naftu done biya awo done dai amla ganala rayin za dai futu kamza sarana kirmai duro gain daji kuru wada ala gozain awangai chidima kirmai nim gonum konmin ade yedero awo done kirmai dima naftu alamana arzin lardiya yakedero wadi wadi so atakati yanzan gogwata ayro sasari lamar da daji kwa itatawasa nabkada rumia ka suro da taari chinna hurimtena wa nduyayi kamdoni raksina wa so daji isi dazuro chinna hurimtu daji namu rumia zauro kachedi awodoni tazararo daana da au kachedi awodana mashaga wilmanzi ayidi rumia zauro dai awo angale sumai masogi dai buroman chaman yayi cinna da hurumtoyi da nan kaduro zauro letiram demokradiya da tajirwalan lardiradin kara daji zauro haldo ne kuma kararakiya futuyin yayi kirmai da fandike da tumaro gretu kwaltiro futudi to ndimba kuna mum rumia futu lardiradin kazido ne kiningai kamso a zamzina futu daji lalle zain na lando daji kwa ha walau ma biya member sado ne kuma primary din within the party members member sado ne party dey de dai sandi ma sade gullimiyaye sandi clan zadi ay futu namu rumia tartib do ne cinna kata nduwa nduwa na so biya jama lardi kazi zandu so futu da sana lalle zain allan daji kwa aw jaja adai de dai tongotu gullimiya zauro au ajab kataro kara
0: kala zauro karantu ada shima not madoni shi nasha kanga kun bari ne akura da ma siyasa ya shi kala shi jada do karno gultana ma din andiro pe na hazenaro shi suro ban nan ala baras ko tartib do futu do siyapas ka do ni siyasa ran dana dan do benzina kura da ma shi futu kurun dun au don tana ma da shi benza hazena dajinda krentu loktor kalkari ndia ndia gawiye kurkrin wolonoma nda diwolwa mana da furmnya ndi ruptu yanda abik kawli hawi tanoso kala shi modu no kutina mada shi kawli awi shi karno do tana ma shiro a suro alame ma shiro primary elections ma ade na doni kuralar najeriya ade shi kana sara so ndo ata shi kuria ala baraska gawel manzalo china ma ade nan de bo no ruptu yanda kawli jiri yanda hawi diyol wa mana de shi ma sabur usku fal diyolar fal usku fal diyo araska sabur awi sabur lar sabur fal u diyo indi sabur lan araska diyo Welcome la assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: ndawa tukeliya alhamdulillah dufan de ndumana jin
2: ayi ga wata bla busu
0: ndugulum
2: ari
0: alimi
2: ah ga wata bla busu
0: alimi go yima sai ndana ndia bongulum alimi
2: rezum ga
0: ngala andia gamino to magna modu wala
2: ah ga ke wala mara bongo
0: naam abi kulimi
2: ah ah awre ay mafu tuwe turo se azawe anan ay mafu tuwe ba won ka zawu ge ya ga kam gode ene am jama'ar baya
0: har ma we andia gamin guluma ta kala shi karnu tanama alam don shi apc
2: ene kam ma ba ta an zawe din din ya
0: gai
2: awo munen karar mun bunar gai zawe din ya
0: awo dan da kom dana ma da
2: kom dana re are ya are le tingan ke ya zawe din
0: yo nei ar dinui
2: ar ta kare za na ya ani ar dan men kan yor kan na kuza kan yor re ai wai za din ya kan la war go awo gai re tin na awo gai ka san na awo gai ro dikki wa mu ko ya
0: Gala, nyai da nyai kerjanya doktoran. Nyeras kerjanya doktor magun mandia botro alimi doktor kerjanya dia botro. Kerentu diorang mana deshima 08149181460.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah tukelia.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dufan dia dimana jin?
3: Barakallah. Mama Bashir kerjanya kalau.
0: Bashir dan golum.
3: Kalerin.
0: Basir ngoro kalere.
3: Ngoro kalere.
0: Na basira. Ngai ai golin kalama wudu ade.
3: Ha modul ka kana awolo tinna mari ba kawai choro ginya awu mana fal masuron ba.
0: Na ai mana banzo.
3: Mana banzo an som do ne kuma tinna ala. Ka dara katin ber zoro oba kunga oba ida man biya Nigeria da awu ne. Ura ta kana ADC re ginya parti ke re mana. Frente a la mara baro andere bia pega na agulle ndero lo ma ala kamande bia kure kena ku milola awi
0: ami yarbi ami yarbi gela basir gela nya nya karanta na doktor kalkal kala mawdu shi ma da nya ndero kawli ma haturo karanta diol do bono rupti ma 08149181460 ko kam la assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ade nda watukeliya
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Askar alaro. Lesana.
4: Aka mashallah. Isa Musa mana jin bai dan bai ga wata.
0: Gela toro ba Isa Musa. To wannan an ja gami no nye.
4: Ah, tile tile wani ya da kana.
0: Mm.
4: Uwe hutu shi na to mai buzuna ide.
0: Mm.
4: Ide karan do kuma na mare. Ila dire in tude ma. Dai shi mata mallamar da fara dia yo. Ndwana so biya kam don na da jinma da zubiya ma yawan za ku le ah in ya kara da dai ya kara da ya dai kana dibon Auckland kurwot lo ni ari shi ma demokradiya do yo kuma ande ka ande ma de ni shin mun san tsara ba ma ni da ta duro ma nyiro mo jin ba
0: yayi
4: au kunguna nan ba ma do abi shigini demokradiya do kam doye mayawa karuwa nyan zangala ndeya ya mukon zan ai mabaya yi kwalza da su abi shi ma demokradiya do yo kuma ande ka ande Nigeria din dai tin yi sani
0: yo
4: kungunan zuwa ma bi hada tuman rakta da jin bawo kurisha kwallen bai ah game zai shi a tsaya sarana ya sha kwallen ba
0: akero kara
4: katenza katenzan biya wanda za ka din sai ma fara ana da shi ma goza gana zan da isha kan yana so da shi ande sai sai ya gaya
5: arwo ya suna cha demokradiya da ta yana wala no ma gana yaro lamar ma ingilaji ne
4: ingilajin shi da ta yana ma ingilajin shi duya ga biya da jin na da zu kan zu da tin da ya da zu
5: kam don jama'a karda shi ma karda shi ma rai ku da ainin ma wanzu yayi na zan ba wanzu yayi shi ma le zuwa
4: cikin demokradiya yo yawa adi shi ma aya demokradiya yo
5: gala bai sa muzan
4: kuma a masha Allah kuma inda rin da bin din na zan za san akale an kino
5: gala gala an jira sakin nati ai Isa Musa doni a ngoro ko nam gare soro mawdu da raptuma kurade ma andiro kauli ma hatoro soro bai na haman tumanna nya karantinaro ngo kamla assalamu alaikum dawa tukuliyo
6: dawa tukuliyo
5: kele wasu le den dufan den duma na jin
6: jibo tor nguro muna ito te ay
5: Abubakar kana na nya chunta ban dina da su waye kana la ko da mun
6: bujibukar
5: bujibukar nguro muna ay go diwolon ma kamzo de ono babu ji ta magana a diwol kamzo de ono ay waltine musko fande mi aka doni abujin do boturo assalamu
7: alaikum
5: wa alaikum salam dawa tukuliyo
7: dawa
5: tukuliyo kele wasu le den
7: masha Allah
5: alhamdulillah dufan de
7: malum bana bula bulin
5: malum bana na karnya mawduwa lan yayi
7: ah na buta maro a wada yin dina din an ji ari fatin da su sai bi an da kam gala murari dai
5: amma
7: a wasu ta take lai hangal lo gana mai a wada hangal da surin ba milin ne do kam la ma son do ga imam kuru a wala kilula son dide hangal da surin kurun du soro sun da kati a wala jin ya sa don Nigeria da jin na rin du sai no suna au kasal ma din shi wato awala in andiro kiji sado da tsarin gon dirho ba bare ba kamlama ba yima ba ngoshi sorry amma awoshi ma don duma hangal ki kina ba a biki ke kirmai fandikin nan dukan bulkin ne ma duma da talad ayin halin ne ka shara adma din duma turo kam zero sai amma a biki ke kirmai fandikin na do hangal zan duko kina yo Allah ndo adu doyin awo kuriya fandike ko kai adulja wallahi hangal le firin ba amma an ji asaya da ya sai kiyama har ma an da dawo gullen da an ji asaya sai kiyama ai yayi sari shol baga har ma sho
5: dela malam bana nya kan tunan yayi soro fars kam adan yura suka nya lokto magunum an da botro da ji harami kuntu ka don ne shi botun da sawada goye kunan duro ndale ne ngo playla an da kala injina wuje mada karnye sha da ji fras kam da goye kunan klewan an da karin sano
8: Nyaru pedo, modu jawar jam jawar bay, modu kanyaru pedo, modu ingaji kelaya kajur, modu kanyaru pedo.

0: gela zoro current fle doni music yamada krenge wone justin first come do waturo yama patton dara sone da krenye na kara na doni maudunza suru zandio no kala shi karno doni suro do alamme fato ima suro primary election se mare tano so jamia doni shi au alam doni apc mare sanna tano sona doni kuris doni kuralar de matama dikat doni shi kwa doni kuralar Nigeria Ebola me tinu ba kurade manga wili manzu doni shiro kwa Stanley Usopo se mada tinna mana doni kuralar Nigeria mare kuria palpalle au karnoshi malam palpalle milen miyoma shi kongori larre aso ndu kurade manga wili manzu kwa Stanley Usopo ad shi kuria gurtina mare dumina arakani yaro ya kana so ndina mai kawri tuturna mare kalan zandenya nakara suru fas kam chimaren ala notama na shadoni shi siyasa kumar kurade ma lamarado ni kon bari na shi andro benza hazana tajilo kar ka kalin diol wa mana da farum gata vonu nan de rubtu fas kam dun andro kawli da haturo wa kabla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wa tikiya kiliya wasilele
1: kumar kana guro premier rokil karab karade karantu
0: ne kila kana wuce kan shiro anda ga mata magana
1: mana de some maso noto na je ba tamo tuna irin su kana re kutu gulduna ide 2023 za da do bola tinubu ya zuna re shi ma million usku yar tulu radio a tiku million arakiyar lara peter obie million arakenya yo ayayimen kina nigeria dunya karbana ma bonnum du a million usku yar tulu radio ko isu primary election party kanza kawai sha karbana million ya wudu dream wonje Nigerian government kam APC tsarana million ya ubare adin nan taro kurubun cike ta wasina sanne otipo kalanzi samduma sawa Tinubu nadi korin pom duman dumaro sa saladoi kuru pom president ne samduma naira million ya fakke suru million ya fakke na idan Tinubu duro giyan dumaro saladi ba Jureshi su talle osipo lu pom shuna adesu wande chikaze hata primary relation duro karawu. Adu koro doi sayi am APC primary relation sana rukore. Bwad yim buro talagna shaa sarara man shaa Nigeria gabate ya kam gini nzu saa amien uskun sana ma abot poljona bwad nzu million usku. Kuru primary relation kawai suro doi kuma APC edema delegate ma delegate national delegate shima sha karzo jini me million ya wudu boto chondo ari nan karro wande runzu da ano gunzai ya nungwa sa ne za jiri sani a bacha zaman zila MD Yusuf gozu suru kallo da zana ide che su talle osipo da gozu suru na di korrin kallo da ara kuru na shima din sha congratulation chido ayayi men bon million ne wa bon tu fallare kam do million ya kuru bot a upom yumare isum sha congratulation dimin chaman kabila zai ci lo sawan zina fallin shi sosai
0: gilenge de demokradiya da Allah suna kuromin
1: demokradiya din be yaro kwata kwata demokradiya zambe kawdo e Tinubu chedo so dau demokradiya nan jina re ro kwairo kero not mariye futu gulzina ide ngo gaba daya so ni president na ni elected doye kam doye turo ma ko kansila amma goyya tubara duno cin fakkin so to sha wiki akala kinza le za sha kintau arakro hapsa dawu gwata wanta kuro shiro wadi goza isum shual ba sa kintau arak sha kalaksa sauduna do kwani ya shiro automatic go wiki kalan za PDP kara shi tubara gwamna uso shi ma su kenzilan chi awo esakatipo amma adidi shiro faida zi ticket du goza wike rosari leza kinsili chinda shima leza screening sari shima zu wada kuru kinsili chinda kumaro shima minority leader national assembly lan PDP lan awotari nari ngalite mandara mante gigi adi nankaro amso disa ya soruna ijeza ne general election isi ne kurunza sari ne kelewan chungu
0: ngela nya karantina nya ita mangana kana soro first come adi oruptuma kurade manjuro kawli mahaturo tanoso kalama ududo kwenye shina madi go kam laifal assalamu alaikum
2: alaikum salam salam ala jumai bin
0: dawat tukile ale
2: alhamdulillah
0: mashallah
2: umar alhaji umar manain bro da jirelan
0: gela umar alhaji umar maudun da da ga mortuman da ambiji
2: ah niya gaina
0: Naam.
2: Kuma awo kawo yiro tunna so sama so. Ah bayan dia andi siya sama itin dai siya sama kutu sama yi sama. Andi siya sama gin yayi. Awo kija kutu ala sama na yana. Da sai awo ngai ruban yi ba andi abiya dai andi a ngawo ta juni karai. Ala kuma dia andi umma ingela karu sun karai. Awo ngai su ngai su gulin ba biya dai kuma dia ala andi ruban ingela. Herra karu.
0: Ngela amin. Gala niras kanyana tie Umar Alhaji Umar loktuma gonu paras kam do rupturo kurade ma a andia a soro alan nya e kawdi ma haturo ngokuru kam lay fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ndawa tikeli wa
3: tikeli
0: alhamdulillah ndofande ndumana jin
3: Usman Umar fizanlan
0: Usman Umar ngoro fizane Usman Umar to magana andia gamar modun dia lan nya
3: kana ga sana sama hawarara bayana da fangana yi asalon no awala so du am Nigeria yi so da hangal lima ta yi kuma za yi ne
0: ai sadde
3: ya du do kuma am do patin zai da mai mana so luta ya karbe ne ba dai primary demand am million ne uto aki asalon no kirmai ya da kawuwa na so talawa hala so rin do kura ka ko man talare sai ma am sadde do ma opti yadi e kulodi e sawulan akki so yiti faltina yonni gomnati ga maman akki ma banya gomna na makala kluwa worondo e juwi laira da man jetto no kurman wolta nya karle be amdo do tadi nya kurman kau juwana adi e sawulan kuma dabba fal naira duyar yak duyar inji kanan be adi je kuma la duyar u ngalaro do naira million ne tamin koro ito walzina da subsidy kulo da ma sawo annan karo kan million ne a solusha karba yayi gulza Nigeria dan kan million ne a kozna yi annan karo general electric insha Allah kuma itrana utu loloto na da kurman sha tulu ya kullin insha Allah
0: gida Usman Umar nya nya fresh kamala nya karantina to mandia gala niras kinyana doctor magonu andia botro Usman Umar doni ngoro pizane kranto faras kam doni waturo e mara karno ina doni modun za sunna za nejen kalashi ngo kamla assalamu alaikum wa alaikum salam da watukila
2: bala ga jimu da watukila waturo
0: alhamdulillah
2: gala abor ko ngoro Usman te hukuma na konde ga mara
0: gala abor ko magana modu ara
2: karno mana samma ba not mari mana dana kurma kana prime au samma so mana dana dan din Nigeria tara Nigeria da muke ne duno fiye ga yanga ku ga Hausa rana tsalin da talaye kaji ma dake na shamin baya kullum mure kullum ai so kullum ya Borno president da kullum nan har man kam talaye rana ko kimba kam sala ma kullu biya kullu biya kam sala har man ai ma ga yadin mai kam tarana ga talaye ko da ga ba kam talaye rana so kimba dan dia aja sai aka tinin alan dai lera waya tore ngiya ande aura na ande tsalin ba na shamin baya ne repen kam sala in samu son ga ka shara balatana gwamna so na da problem da gwamna ya usun nama gwamna ya mari na sha gwamna so a da ka zin da ba amma president na kala repso senato so an da ka da ka da ya da tin din lera da lera waja teorin giya awla so itala ya na mo an yin wulul ma siyasa kwai tala ka ji wani
0: ngela
2: abu ko kam sakna marai da bi kam de sakna riyo tala rai tala nan ka gido aw tala ma don sarin ba lai ba inji ba awla ma na tala ma don sarin ba nan ka yo awa nafkata wani ne ku da ya len ku su goma kal zawa na kal kal an wannan kara ronda ya sai ne
0: gala
2: ya sai ne
0: gala nya karanta na nya fara ska mala nyura ska nyana lokto ma gonin fara ska da botoro da ji harami karanto da ka wado ne botun da ta goye ko nyandiro da le nyi go fule ada an da wujin mara kalnye sha botoro da gom ko toro

gala zoro current peladoni fleyaro tamtama ita gatte marin kashe tamana fleyaroni kude nandiro ita garke na mar gana ro kurnoda gonorat mandia beji kamalukun de sa tulureta kalkal loktar kalkalin naftundo sa sawama faraskamdo kutungule da kudumita gatoro kalewana ndia karin sanu

0: gila zoro kutum gulle foraskram putu ada taide suro foraskram shmaden nandiro diol waya mana da furum je nandiro rakta ye nande nando da so ande abonu nande kutwa do ne shi nando da wa da wuzna ngorondo so wuzna kurade ma korkorndo so wuzna kurade ma jamindo so wuzna suro foraskram shmaden bentia gawdo ne am india ka dioma bentana ande krenya falla moduro gonya da jande tukson shi kala modu shmaden zandatu sau shi kutudo kampalle ma adrodo sulwa tondiya jemi kada kada soro lamar shimaden sariya son dinne karanto arshima fer noram doni shi faskam shimade daji soku doni modudu gotor wolono ma daji woni mari dare karama wolono ay kanadi ala jemnyo kuru ade ma ande modudu goyna ma do daji le turo karanto lokto arkal kali umal haji gaji medu faskam aw kala kuru zo faskam dai ta gati napkata nadoni diwol wayama da farmnye daji soro faskam diro gay nandiye kutu ando soda bentro diol waya mana de sentima sefor usku fal diolar fal usku fal dio arasku sefor avin sefor lar sefor fal u dio indi sefor lar arasku dio 081 49 18 14 60 avin 090 15 42 09 64 abonimia ndanya sefor first kam jero reptimia nye kutuma bayanimia wane marasuro bayan tina maden to ndu mauduro kwatu zande turo nga kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndawa tukiliwa
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh arega jinda wa tukiliwa
0: ndawa tukiliwa de
1: kiliwa suli alhamdulillah ndangu muri kiliwa suli yasari tina
0: alhamdulillah kiliwa suli yasari tina
1: nda jama fati kiliwa suli yasari
0: sama kiliwa amma kiliwa nda suli
1: eh sama sero ngumiro baragu
0: naam to ngana lokto ala ndia krenze no sayya
1: angala chala dai kutin gulle paraskaram lokto chala chuna
0: ngai
1: bon je kuma ngi angero tilma ti karo dina kamnum ko nya bol kala falte mari bai pari to tunu ko zara ku kawya ke jo mastena ngi le zanji ko na boloriran goda bofal bolorere ngikonna goda isa ya nera nyani aro salarin tamla duundiro salarin ribbi leta nera duufalo salarin yo ministry doni ngiye zamdi shi ayo fayranzu ha awo gamnati sirin ngiye jimi nyuro ki ngi yakoro le nyana kwaye soro ay mafa bala wala ida tafi ki ta kondana timota yo awari tertibi isa bi like taksa jama musulma hakinza urun ni ni zero mar ni ma tara kirim danum awra din mana dai ngoro ran kamaro ngoro ngoro sambala man fara ta di na ran tigi di na lan bau ta o tsina ya tsina di o ta la har ambali ya lokto man kwaya o da yo ayo awar fa ran zu lar du borno lar du en tertipa na dawa ayo zo kap akai gozu kore zo kwalo amma kwaya zo kina da tsandile yo ai fa ran zu mata ala da sana ro lo nwa isa fa fa simo in ta andon jare kira ba zu yi bande
0: ngala
1: rukuni ni ne zu kuni ni ne zu kun ji ambe bolori tu zaman la da me shara ta abuna shara farata yo kun ji kuma ma ru koktana tu tsana alaji koktana kala nun gunu sai ta ma ne bo sai bai abuka suleiman na bo ngana ko farakin kunja shima maro dunotu awangu samo na tumaro cheburdu ni awa wajara loroi daro lato ni muka mukana tafu ni kurman jakara su awangu samo dina tumaro kurishi kama de kumar kikra gulgun kuma sala an taro akawari duyaran soli ba soro arozu faizu faizu nera ma mi mukana ngana ja dimurun za ta sharara goza tida abna solo sare
0: ngela
1: awaka sulaiman da bongona kama nara kalatu suru bolowitu yuta ba zaman lafiya suru
0: ngala
1: bana chiron zawuro ya sandana ko farati ga bongana ma sala
0: ngala ala loktala karin zana waldu yiras kunyana loktuma gonum andi abotro umar alhaji ahmad kranto farskam kutum gulede diol wa mana doni furumzana ma sabur uskufal diolar fal usku fal dio aras sabur abi sabur lar sabur fal u dio indi sabur lar aras ke dio kamla assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: alhaji mai don da tukalla sunai
0: da tukalla de
2: Ngala Umar Habib ngoro gambori ya wajil karafa da karantiya.
0: Ngala Umar Habib ushe kan shora faras kamadro.
2: Ngala faras karam kutu ngulay
0: Gari.
2: ande kutu ndere. Na shanguro nde gambori ya den. Tsoro kama kutu ngwa jangumuri ya. Kuro gina anya de tsoro ande afita erte ngoro ande apela zamzina. Dita pina na mara gananja kamu wara kei goza lezana. Kuro kama ama nilewa sonda ya sonda yembe saudi yembe. Yo kuruma a wadoni ande a zukchin de shi a pima ka dege kamaro shi a prasoma ndembe a oburo na ande nguro gamboro tandari a na monti budimero gwone lene are a prasoma doni kama na joshon kasofi are nburon paidati ando ande a goza kama zol masa amina i zaman kililing are zaman kiling doni dina kama na den noziri rosa na ya mantiro kala gulde poto din ya zaman kullin yana aran transformer den be an yana da roga na zana ku ganan za transformer da yare gana ya desul konna cizo wartana are kuma wa yakke su dina kwaya konna mun kruwe ne duma is kala din da zai yo nguro yo nguro tala au transformer konne warja au gana ta sa sai ba marta ko ma an da bana za konno kondo ba da shuma jido ne fandi yayi yambare shima sabab do ne andiyo a kwasar giro suru ya kauda dina kamara na mamuni mi aka mfe inji sasa kamso wode kauda la
0: mara dun transforma da ya sai mbeji
2: yawwa ne transforma har marta ko ba da suru kamaro wallahi ta lai kauda ro mar kamaro kama fi tayar ta la fi magala ga sabon zo kauda sha suru kam romin su fafe ta da dukkan kata kauda ya kama dukkan inji a musu fandam yamba transforma ko
0: kamaro ya
2: ce wa karu ce suka fara ko ma da andar transforma ruza andar sa sa
0: gela
2: kuma ku ce gela ala da
0: gela ala bok today ni ras kan yana yi kasa demo lokuma gon fars kam ala da botro ta na so fars kam da ku tum gulle gulle na mala te wala ya mana doni 0814918 1460 abi 0901542 09 wa alaikum salam ndawa tikliwa de alhamdulillah ndufon de ndumana den
1: umar goni mama nguro kalare
0: umar goni mama nguro kalare ushe kan shoro paskan kutum gullero
1: yau na kuti yare kadan ji jiro mara kace jiro mara kace ar duga nan ya yi kun bare ma kule
0: nguro ndo kalare na
1: nguro ne kalare din na wot kalare din na asar maro ba kana tana tin ye alam bana tana rin ya dai ta ti dai ko na ta biya kala ku na ri to a wato le ra gore ke ye ne mai din ba
0: kuma ai boto mu
1: na
0: abi boto mu abi buru mu
1: boti ya ra
0: gidan
1: kuto ma din nozu ga ngoron ne re isa sa sa
0: gala dai ala wato nya karantana ala waldu sura faras kam shuma da umar nyura sukan yana lokto ma gonon faras kam da botro kura de ma kuttu doni shi ngurun do yada haturo ngo kam la fal assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawa tukliya
1: la wala
0: alhamdulillah do fonde do manajin
1: modu goni ya bypass
0: modu goni ya baro bypass e wuce kan shiro faras kam kuttu ngulle fatan dara sanero modu
1: alhamdulillah
0: mm
1: kullum ya mai da gonde ba kuwar ya wani ka kuwar san magaran ne da ido da kuwar alan rakarawa
0: kai goyi kuda
1: yawa kutu ka kiyar da monti boluri are yawa duri sana duri aji wan to mangana yawa dai duri da son bai nan malum zade duri kariya sai ro duri awai bana to dinare ero sam kudu pure man dile dile gara kura kura na na gana ma sam kudu sam zain bada yo kwa kuma waltu duka malam da kullin dai aji wanne ta mangana yo wa shi dai awro kura garro dile har kullum ma tinda yan bada karwa da yo kana dai go yo wala da ya tadduwa da malam da Hello.
0: Patin.
1: Malam duwa da wannan sai duri ku kan ga malam da so da sauro a wani. Kam haka mai yau kana digo kuren yende karwari yau na ma. Duri da duza labra ta na la kuma wala duri ka kiman da goyi nan.
0: gala ta wannan yayi kuttu mara karanta ne ta wannan beji nira suka yana
1: gala da mutum da tsoron da awara kure man gudan duri na gare so so uniform ta kuma wai bana da duri na gare so da sai sai na din kraza ni mara sadin bada
0: gala ina karanta na ta wannan da beji nira suka yana lokto magon man da botro kurwa da ma ala da jiwo to nira suka yana lokto magon man da botro karanta kaudani farskam do kuttu ngule ada da goye kunyandro da lenye ngofulela kala injina ndia utimada karinyesha faris kamdago mkotro.

0: gala zoro krantu fule doni mamman barka yama da krange to gana fule adu gana ro kurnun za gwatna kurare ma awa kadana do taksunaro krantu first come do kutungule patun dara tune da kurnu ya karau doktor kakkali umal haji gaji medu first come da dawr mita ga turo kala kuris do first come shi mare napkatama na doni diwol waya mare da faram gata bo wonu nan de kutu an so abayen turo
1: wa
0: alaikum salam baraka gaji medu da
1: dawo
0: yi alhamdulillah askara laro fule sana
1: le da gumai bi sai do ga ri tamma ga mare ko ko
0: ngo ya da tarero ga ma kama da
1: da kala kala da wonno ro ma ko le ka ja tinji ran ji ambale ran je le mura ka mule ne ji ga ma ka ma ne we ko le mare ga ji mo ga ma we
0: ngo yi ko da ga ma ndu pande ndu mana din
1: mai na bakar dan na ji ga mai dan ba
0: gela mai na bakar abi kutumu praskam go kutungule rutuma
1: lei ne mora kwada kwada gai ma den giwa e ma
0: yo nji mora e gai ba
1: atsela ma nyako sa ai ni asna nyo ne tank pal do video la yee je ku tada fiza ku tada ku wa ku wara ni ji ma ma we ko
0: le
1: ni ko wa ni ko ni tara are wala yi
0: ngela nyi ta magana lokto ala kutuma karantino ba mena
1: ngela ba ngela ngela ba
0: ngela ne ras kanya na lokto ma konum kuro kasa de mina ndia botro kurare ma kutu doni shi awa doni lamarin jema na ndia wuzina maade po yentro ngokam lai fal
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watu kilewa
2: kilewa sile
0: baraka ma
2: baraka ma baraka mkutu mgule
0: ngai ndufande
2: aisha idris malukumare manajan
0: aisha idris doni malukumare ushe kenshora fasika mdro
2: andia kutu ndia kwa hae kwa lima mananyamba kila lai ndia ari mande
0: ah lendo remda moduro mana yana na
2: ah wallahi
0: kana da kuru da kana di kuru laje tiya kuru da yuti ne
2: akai dai ala da sama
0: ba amire ala waktu ade ala waktu aisha
2: amin
0: ya rabbi amin ala kuti ngala nyura skanya na chai de boltu mande abo turunya e aisha idri zoni ngorodo amodu kumare doni ho manager ngo kamla fal assalamu alaikum assalamu alaikum fatina
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum
3: salam assalamu alaikum
0: ndawa tikeliya
3: tikeliya
0: kiliya sai dai alhamdulillah dufande
3: alhamdulillah uma ya fati kontrom
0: ya fati kontrom guraye
3: dalori
0: dalori
3: ndela
0: ushe
3: ya korki
0: naam
3: awunye ya korki ndu futu ndu adiya sana aina karka ngeram ye ya den kuma awgare mana nui kuma awgo bare mar asaba ku kullu wa aina ka
0: bare na to kaltin ba
3: ah kuma bare kuma kullu wa aiwa
0: ah andiya kirni mina ronye re
3: ah kirni
0: kirni ma awdon lenyin ba ma bana
3: ah ala ngoro ka wuro kintawo la yayi da kintaw turman juwan gaida la yar karo harin yarin da kutu ko nyala yin ya bare lo da lore da lore
0: fando ya abi falmani bare din
3: urubi a bare lum bare tuba adma ruwango
0: yo andiya gamin wolo na ma ya prescribe da lan kadaro hawara andiya prescribe na samason lamaro ni bare ya nzuriyo ya samaso mananye nay
3: ah mananu da amakumun dia takwa ka umana ne man a bare kimaro mo zin ba da lo soja silli yanda le ga tala ya bare kan da giriro nyan ronge bare ba maro wolo na akwai da ma ba kan ni ka ri musamma bare zan ga da kawar
0: ya ya andiya kreni mina
3: a kreni
0: andina an fatu radio din shi burushi mara akuya amduni kala awu shi mara wutuma kala lamar shi mara da ta mara sai wone mara panza lamar shi mara suluwa maturu arshi ma ya cira duniya dai din ma natin
3: yawa uriya zara fatima zara adam fanma
0: tumangana ya andiya kreni wolono ma surofas kam shi mara au shi fato radio ultana mar tano so shi napcha lamar doni shi jemi me romi ara hapsiya wone mar amma doni shi lamar shi mara wazana mar sandiye sai ma awa sandina sadin daji cira doni shi radio mar au bin jere mar shi hapte assalamu alaikum ayya diola de kam zo wallat ultane masko fandi mi antia bonu to andia beji suro fas kam do kutumbuli ala ko kam lifeal assalamu alaikum wa alaikum salam da watukliya alhamdulillah ndo fande ndo manajin
4: Alhamdulillah ka kala chai la shamuna idima.
0: Ngela ka kala abi kurum.
4: Ngwe kutu ya duwa ko. Ngo loktu bare dina yusna. Koto iman anamin man yalaman gudiaman kutiman bilu jewudna yala na chai matala ya ngo sagde yala nye zubare zuro gumnate. Rukundari tala duro zewundu soyin yusna.
0: Ngay.
4: Aliye suruman ko asun furu gumnati klafun na sura shimayi koro made sa sa yambul sen am gumnati yo ay dalil futum kam so de kininga talaay war nge to tal
0: ngay
4: kam so sindu so sa ye kama ngo tala andu matala ala lende de batango se awa se ro sey ngam bugu so lu barin za sare na sai ay foto fandi ngo so ngay yar kelewa nan ngay ri wode den oy aw foto yi don ngo ala ma kelo metan ngay ngay yar
0: fasal marad na
4: yawa
0: fasal la ya
4: yawa awladin gongo le yala luna kilometer ngairo kauta tuna arindu ya bare waje na arin furo kam din ko ja me jaje arigul je ya kalare kringu na shimarin furo ko ja ki makla gus amma dilu deudi na langa mandar raman nangai bare da bandu ataba kuru tala patun mitata kuru bare da mamajin kuru ngolo kuru bare da tap kisina wa loktu zu kuru ye ati ye kumaron jizu kundi na kumaron bokara
0: gala tawangana nyaye bayana mada kranze na tumandi ambiji kakala ito ni guru munai loktu magonu paras kamdabo turu nyo askri nyana ngo kamla fal
5: alaikum
0: wa alaikum salam da watukilia
5: ya zile
0: barika mandufa ndi endu manajin
5: aisha manajin
0: aisha nguro ye
5: Dalori.
0: Aisha Dalori. Aisha ufisha kenshara fulas kama kutu ngulero.
5: Ya mgala kalia asile ina.
0: Naam, kalia asile. Abi kutu umu?
5: Kala amde Dalori ala ndiye.
0: Hmm.
5: Kwa ntafor zana njitkullu mjizu kwa ndiye nati za ndiye abana za ndiye ndiye sote kwa ngawe mali uke panda nginari. Kwa hala sisa ndiye kila ndan.
0: Kadhi njiye agulo?
5: Aale kadhi njiye. Yose ya saatina. Munu kwa njiye. Kondi ambayo aolan sayi kwa tafar niya lan chindo nji kondi yo kwa tafar moto kura kamru kondi wa hala kuna putika wa na la njile wa njika na la kumudu za njika wa nche sali ndi wa hala
0: gala
5: mkiki samu akungali ya imbe idu li sinara ya ili za njita sayi wa hala njie za la sasa ni munu kona za mboho lieba awa ibao gijo lieba de sayi kula gari ya imu kamla bune la do ibula do li onoro onoro man kai le zugo kama zengi jira tin man ji mun kon ji bare kur am do ni le zana de ji tok sai ndima yanga sa yara sadin ana de wonde ga de ona de sun ji to mu sa ola so sai rogo dan sai abana sai sai rogo ji da so
0: nyir na ringi yakara
5: mun na ringi kara li yanga do do lo to
0: gala yakara zana la tina gala gala sha nyiro askin yana lokto ma gonu faras kam da botro kura de ma kutwa da hatoro to mangana kutu shima da karantino awu bi sulwa ton dino to andia beji ngo kam la fal assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam ba na ga jinda wat
0: da to kele wade
6: ya asli alhamdulillah sai aisha muhammad manajin guru ganga mare
0: gela aisha ofshe kin shira faras kam kutu ngulero
6: yo wani uda ode de kutse ade andelar to hormai tai duro kanadi kin awodina ngaman bare ba allo kutu ba shi bare da shi makanin ga kam kinje kurma shi bare ratam rumi na da shi mallar da da isalar duro su duk tura sakin kai ta ga bare ware kalla fi ga kurun tu sai dina duk sai na zana bare bare shi awo kutu shi e baro dai kallamar ad borno tilon zun wallo na ma bara da shawo borno ya bara da gamna borno ya awodi nan ga man borno la ne le fata wa tor sara na ba amma awodi dunon za isi kono fitina da dina Nigeria da ne gugun za isi wata kuma an da borno ta yi goyya kalla fi ne inda suka awodi sai ya boke da an da san mamu da dio wallahi kaman da Burundi har ku yau kaman da an da riza kono awola ma didi an da risa kona a asrora man ta kan jin mari zai kama kan jin mari man dir fitina da alhabsura alqoreo biro lunwa wallahi lamar artu na tunane dai an da san mai fa ko duna dai su kunan kadro an dai sai bare yauda an dai bulai da wande modaro imbari inde wande sadaro imbari inde kullar istighfari modanye alai hamarja aw kutu kutu ne na wallahi yim lan sai hawar kuti kin indi me ad bulai op so pare baran zu kam nan goto ne na na sanyar maske na ad an dero kafi wallahi ko ar ci daga bace dimba ai ma dimba ya sanyar nono mar wallono ma wallahi ni maske ne kan ga bana den so maske na nan dilci tubiri mi karande kamara secondary school ta mozana so sanana be sanyar turna kan ga kan ma tai da zubana den ade ro baran zu kam nan goto na kuma da elephant na rasringla asirnya na
0: ngala amira ala waktu dai niras kanyana acha mamadon goro gangamare lokto magonon paraskam da buturo kurade ma kutto ando haturo ala da ji kutto ndo shimada na doni sandana do gamtu ngokam laifal wa alaikum salam da watukle
7: ya vele
0: alhamdulillah ndo fande ndo wanajin
7: kuma bashir ngoro kalare tayi
0: bashir ngoro kalare kalare gulum la kalare gulum
7: kalare
0: ya bashir nya krenya paraskam ala
7: kutun da yare kala lele di kwa loko sai ale sai da mun je ba na dana tun an bare yaren wurin kirmaro ingiri shi an da fasa shi an gurolo machine na baye jama'a karkar burga ya da shi an makale su musamman na zumiya machine ya zumiya da ma bande kwatuma bande ya bawo an san karo machine ko metro lungole tana kala tsile da ala suru an da bana zuma kina jira le ala ala mana da ko farkin
0: amin rabbi ala work today bashir niras kinyana nya lokto magonum andia botro bashir doni ngoro kalire daji ala awdoni bururu hatena ma daji ala karantana wolde ngokam laifal assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tikliya alhamdulillah du fande ndu manajin masa blaye golo biuran kamaron dana andia bo
8: maro
0: okay biulande abo
8: putti indica kanuri ya kalani kure ka kanuri kiti ari yama kumari ya kanala kiti akwai tulu kwa makala kiti bangina amakuru kiti tulu
0: awa awar samaso letin na karana kadon ya masa
8: nande nan
0: nation
8: didin
0: awa jiya fadiyen bana ta da fa zoro tsira ba gei na biyu nan numa dun kamaro
8: kamaro gela radio nan da radio wayalan mataki
0: wayalan fm nan da akara nemin gela masala sai da 13 insha Allah rabbi gela niras kan yana an da karantaro kurade ma an da bonum andiro kawli ma gumturo masa ngo kam laifal lokto de gna dana assalamu alaikum
9: siya sile
0: kasarata rondo fande
9: usman mohammed ngoro fiye ma gite mbo arote
0: usman mohammed mintinde de fal ngolanga ko dinga abi ko tundo
9: yodai

0: kila zauro karantu fule doni sa hawai mada karanga sudan ne mada tamangana ganairo fule ade kurnunda gotnaro karantu kwa ya first kando taman kare ka suye faton dara sana da karanya na kara nadoni first kam shima au sana shima alan nandiro diwolwa mana da probnya nandi ruptuya nandi andiro tamando awadoni yuwa masada kuru ade ma nadoni yuwa masada kuru ade ma nangam no yuwa masada bentro kala diwolwa mana doni super usku fal diawlar fal usku fal dio arasko super awi super lar super fal u dio indi super lar arasko dio 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 da bonimia terero sro pras kam chama de ruptume kantu loktor kalkali uma kala kuris do pras kam dai ta gatie nab katama wo kamla Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aya diwala da kamzo walatu waltine musko pandemia andia bone gokuru kam gadima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ndaba tukeliya. Kiliya selede dufande. Ba kanguru da dire ba ka ushe kanshi report kam taman kara ka suyuru.
1: Canto taraba nimiro kai ka waja ri waja nimira ka katere ala chewi kuna ri nimire na du yedo ko du yero ko du sarkara kite
0: dun down yer ara kan ne kayum
1: ah du yer ara
0: kan ah ka dai
1: ah awai kandau to kandau ko ra to de du fani yer husto to kai na yin gare ne du ne ya ka sara du yer lare no wala ah do yin lare ne tero
0: ngala baka ara wa don yuma so yi bi kanto yi
1: ah wa ara ga yuka na do
0: ngala ngala ni ras kan yana lokto ma gon mate ya first kam don andro bo entro kura de mando tamon do kultina ma da bo entro kanto kala di wolwa mana doni 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 09 64 kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tikali ade
2: Yeah,
0: today. Alhamdulillah. Do you want to do manajin?
2: Abor ngao bakasi nguro masamalene.
0: Abor do ngao bakasi nguro masamalene. Abor wache kenshiro for scrum taman karaka suye paton darasonero.
2: Okay, toro. Mika nguro nen shinka vasha kare falle. Era du falle nyer ulang kayo po.
0: Ngay.
2: Okay, are.
0: Are shima awro yuma wa bikaro.
2: Aro ma shilan kuna flower chakre inde yu kuna she du fallin yar tulurin
0: she chakre ne du fallin yar tulurin kayum
2: ah okay
0: ngala ate anyo askanya na bor lokto ma gono pas ka do gado abor nguro a masama leme soro loktarin andiro tamando awaro ni fal au indima yuma manye bentro ngo kam la fal assalamu alaikum
3: Waalaikum salaam baale ta jimai de.
0: Ah de ndawa tukeliya.
3: Kiya kule.
0: Alhamdulillah dufan de.
3: Sarar Abubakar yarima angura tsan ne mana kin jini ba ta kuma jafa ma.
0: In kala Abubakar yarima wuce kan shirafa su kan taman kara kasuwar.
3: Nale wuce da ji. Lokki lokki layai.
0: Gai.
3: Dai. Batarin tin tin bare mu dan ba.
0: Yawa.
3: Yawa da ji. Kuma aure kuro alkaci gulkin ma ari da ji laman sadin mariyar India inde ne ran.
0: Hello Fantina
3: Ah ya baba Fantina ne
0: eh
3: yawa ya daji shikirma chak gurkin mare ne rayar ni
0: ngai ngai kam tunanna salarin la ngai yawo yuwai
3: tunanna da dole tunanna yawar yar injin
0: o ye kala den am kam beta na so kasun duro sirrin ngamuri nan kar
3: yawa tawar tunanna da daji kuru ayen no sun zu garawiya ne rayar ni in kafa kiri da ke din mare yawa da jikuru donut ye
4: darasa
3: alamata ba tare da donut ce ne rayar indiya ne ranya ne
0: miya yar indiya
3: aha da jigare da jiran mere kuma tumangina garo garo wala awlan da kirmi mangu suna ide
0: ce she jirkin cinere maro
3: aha cinere ma ce ne rayar indiya nya nya da arma gare gafna da korkuna da lari suru kilayin ba
0: gela
3: embe mar magul ga kiriya
0: ne gela atiya askrinyana lokto magon wandoro kanturo abba bukari ya madoni ngoro fizane kanto pors kandoni taman kariya kasu eda krinyana kara na don jiwol wa manan de formtuna na de bonu soro pors kam shi marin andero taman do kariya kasu eda bo enturo ngo kamla assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wata kale wa
4: raju mai don da wata kale asu dai
0: alhamdulillah
4: ngala umar habib ngoro jambare wacil karakwara dokare
0: ngala umar habib wuce kan shiro fas kan taman karaka suyo
4: taman karaka fi ala ne wata ce zai
0: amin rabbi
4: shin ka fande ngilla ma har naira do fale ra arakan amma shin su dan do fale yaro na inda ya saka daidai
0: gai
4: a wanda motar da ta sa kurare naira do fale ganare naira yar larin tiyon Arunya ta sa kurare naira dubalin yar biyon yon gaurin da kamar ta sa kurare shi gauri bulfok shawa mar naira dubalin yar indin la ma da shi buron ta sa kurare naira dunji amma kamar naira duin din yar yakan yo kuma kwaljin da yar kwaljin bulin ne shi ka kallo har shi shakaren naira dubalin yar arakin amma shi shiran kwaljin man da shiran sadin mare shi gana suna na ma da shi naira dubalin yar uku amma gana kura kura ma da dubalin yar larin shi kwalji kare har shi naira yar tulur shakare yanzu amma kurma kwalji shi shilan kusiro tadin ma har naira du indin a yar u yo mara share shi bu shakare yanzu naira dubalin yar ara kun da kuma dubalin yar sun shakare mara share yo kurma nu done shi shura aya sai nare suna na ma har shakare yanzu naira dubal amma shi kura kura ma da dubalin yar u na sha saladin ngala taman kariya ka fi wala andara tuske su kile wanda
0: ngala zoro umar habib nyura su kanyana lokto ma gonon paris kam taman kariya ka su yana andero taman do a wafal india kama dioma bayan turo go kamla fal
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh nda wata kile wa
5: kariya su dai gaji mai
0: ngai dufan dai
5: umar nguro kalare
0: umar nguro kalare umar wuce kan shara paris kam taman kariya ka su yoro
5: Rasulun tawon kare aka fi ala ne rosu ke zai.
0: Amin rabbi.
5: Cewa ya yi kalan, cewa ya ci tayu kuna, cewa ya waya ta dige ya tufalin yari din na yanzu, tufalin yari na yanzu, tufiya ya yanzu.
0: Waya gana ta jini, rajin ga ya rakala din kuntin.
5: No?
0: Jirin ga yi a wuda rakalan zala, rajin waya gana yi kulturu mani.
5: Cewa ya yi gana yi, kalan zala.
0: Gai.
5: Kun lafi min ma yarwa bu rai kuma yar tulo
0: gai
5: dubalin gai zalawa waya ta jidin da dubalin yaro da yare ma o dukuna o
0: gala gala amin rabi atiya nyura skrin yana lokto ma gonon paris kam do rapto mandro bo entro kranto paris kam taman kara ka suye fatun dara sunne da krin yana kara na don diyo lawa ya manan da da formtuna nan de bo no rapto andro taman do kara ka suye ada bo entro go kamla assalamu alaikum
6: Assalamu alaikum balai gaji maido
0: dawa tukilewa
6: kilewa sale taman kariya ta suye
0: gai
6: MB Ali Umararin manajin
0: MB Ali Dongoro Umarare wuce kan shoro paras kam shi maduro
6: a bika minti bubu to fare ya da naira yar tuluri yu kana
0: lera de
6: lera de
0: gai
6: a chana mi ucup yar nin shi nin kayu ko a shiro budo ba
0: yon gaya
6: ari a shana yi ma bularin gasoro yuke kunu hujai
0: yawa na gaden bejo
6: a kandau kandau duniyar uskunin yu kana kalwe
0: kalwa din
6: a manja duniyar uskunin yu kana a kandau ba kele da gurgwa kure da naira duniyar indini yu kana
0: gana ma din
6: a ga na mara dubalin yare indin ne kai ko a wo ngalo ina bila ko joko malaye ne a dubalin yu kana
0: kadai she
6: ke a kadai ri she ngalo bul a reza jeri wanda mai nam da ya da utro jeri sake kala kun da ya je ne ra yar je yu kana
0: bul ma da
6: bare a re a yu kana da ala ne ro taman
0: Ami ya rabin gala zoro MB Ali atiya nya wasu nyana lokto mago no paras kam no ande abonum a boyen tro taji harami kranto kaudoni paras kam da goye konya ndro dalenye batala minti chilala enjero.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أسكر على كجو كوي والتك ماما يالي عندي أولتك فاسكام دي أحكام هم مرني أجن ديتا نسوك لا عدن نمتحن دي أليذن أيلن فاتو دوني برا عندها صنة فلازو أفهم يو فاتو ألن نديو lokto allan kullum ita garki yando walta kuma subhanahu wa ta'ala yandiya walta suduna ade ma jassiyo wallon ma akala nawaqidul wudu awadoni wolo fafajin den bika ne bayan goye ishena da iso awade dina waso somnyena be gulnyena nawaqidul wudu awolon namjin wolo fafajin dina malmailan au ittifaq dina kan biyu ba maza fiye wa lenimiyayi au shaadi nyo waziya wolo ba sobnyena da yi awado ni kama kan biyu wa ikati adin begul nyena so awado ni kan biyu ba idin albaulu wal ghait nasa don ti kamman fuu numman gawo numman sulin mazibchin maade ndasa min wajayi nyilan awodoni wolo nyogul tinwa ada wolo duti nyilan tawasi arishima hatta ghaid nasa nyilan zipcha ama mana falmal mai mana zana wani fotidoni shi al ghaid nasa yadin mana nye ndema bi kawila falto ndana imam malik yalan kawitu ndana bi sa tiyena mlan na sa ga yizipsu lenum nabkomla mana nyilan koyi soyay labe nabkomla koyi ti ni men zipsu au chiala dongola yindem le so amlan nabsona do lenum nabkomla chulo dai tinda au shima hada na sa ga koyi ti ni men zipsu au kadi soyay gultin dia nyilan zipsu au chiala yindema ti ni men zipsu da wolo omdu beila ba malikiya la na imam malikin ka tuna awa adiye wolo da namjin bagul zana la da izawol doni sai tudiye salilla ne su culo da shi wolo da ba adi shi ma awdo ne nadan mananye inde adi ma ko ma na awdo ne kan biwa be na sakalan zudiyai au na musu tugulnye na diyai zawol zudoni ada ta din gi kungula ti ni men no zawal gade men le zuliya ayye wala de bela ba shikala zire na dan mana ayin di mana tana laye bela ye ba de shima odori mana ni dio na tullan wallahu alam wal ilmu inda Allah ade ma maziya wadiya sayare sandikala zai so odori muttafaq alaihi mayin tawattir na sandiye wolo a ba sidin gulnyena a hukun dare mai kulan zan bayan da ya bi kai da zana da shi ma kameti zan kasam zubciya kasam ti ne min zuliya kwashe wolo amdu ba gada milla wanamnum waltum walanimin da ya hukun waltiye na bi kai da yana rungoye kwanye na ne wa midal muttafaqi alaihi min nawaqidil wudu din an-nawmus saqil wat-tawil kanum doni kawo ba kanum banum lennam tonga yima zat bonwa na da ama manoni miyo bonum lennimya ana na mal mailan nye wolo mshima da ba annaw mustaqil shaw gultin ade ma kama idha namal ma'u fil layli nawmuhu al adi wa aswaha bune bonum lennam tonga yima na da ama manoni mi kana shin num kadalan bonum
lennum dina waza dai so afaje chinima a wala in ba afaje sala lo nyomo njim ba annaw mustaqilla de so awdoni muttafaq wala da annam jin mazai fi ade yali zara amma nda tingakti kanum de khafi poisu wala da awda biya tigana la nya kanum de wawo nya chillu wono nyinima nabkata biya tingakti kala kuja amen man nabkata tingakti la wala ade so sauye la namnuma khudba la imzuma iman namnuma kanni min daga na la kanni men ya gozu kala la kama ma yarim yalle maso ade waljafa la yanqudul wudu li'annaha nawmun khafif shade kanum doni kambayya da malmai ade shima udoni shi kanum doni saqillo walja shima hangal lam da kanum de nya zina isu walzu hatta sumo me apima fanjin ba walzu shimnin me apima fanjin ba walzu hangal lim me galapsu apima hangal lim me na da ananno ni me walzu ade ya sa walja ba kanum num da kanum doni saqil kanum kawul gultin ada wolo annam jin shaade made amma sada an gozuma namnu watangang ni min da ba awna den maratin da ba fani min wane lechin na sa wa numa len gi ni min amma go tingang ni min aw tongo ilaga na nyalan suli india kam so de so na e falzara da yari shi ma awdo ni shi kun malamai na den manazana ma hadu wa qad ikhtalafa al fuqaha fi hadd an nawm alladhi yanqudhu al wudu sai dai malamai haddidoni kanum doni wolo annam jin ne den kan biyo zabe Imam An-Nawawi al-Majmu'lan Suduna mana ade mana zana Ibn Qudama al-Mughnilan mana ade mana zana aha dai mana ade so mana tana idin mana kada be sam doni wolo annam jin bagul zana din Abu Musa al-Ash'ari so Sayyid ibn al-Musayyib kanum da kan baya walja wolo annam jin bagul zana da wa Humayd al-A'aj so sandina dan wolo ade kanum wolon nam jimbanga yi gulzana sai lanto dana don mana shi mara duno ba mana la tso duno ba be to dana kanum wolon nam jimbanga yi sai kawilan gultuna am shiya imamiya shi lan liada ya gultuna amma malamai salam mai isaac bin hawaiso mana kada mana zana be amdani sai yankudu lozo bi kulli hal kanin ma da kan bai za ka wa duk wannan namjin ade ya gul zana be amma mana duna ade mana hutu gul yana wado ne mazaib din to dana da kanin da kawo isu walja mazaib da kasassara kawo da wannan namjin amma kan bai walja wannan namjin ba wallahu alam wal ilmu inda Allah dalilai da yake da kaya karatuna sawalai salatu wa salam imam bai haqi anas lansuduna wano laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zuhukuna sawalai salatu wa salam sala chizain hatta inni la azmau li ahadihim ghatitan ha tongo yi fal zai mafaina amma walta ci za sa yi zai arma har tongo yi shigi kanum da chotto ka uzu fa sala hangalumma fantumma a udoni ko ma san ma so galab sunawo ar she fulejin ba gatir gulja ar shima biya tongo yi doni ko doni kan za amna solil makawun ma kan za mai katin solil na gatir gultin جاي يوم القيس يغط غطيت البكر يشد خناقه ليقتلني والماء ليس بقتالي قل زنايدي وعاد شرانتو دنا الله أعلم والعلم عند الله مناري كدا صور المنازلة أدي أوفو يدي شما زوال العقل حنقل لمي دفوس دليل زوالي تيالا aw muta kam wolono aw lai sha isu boksu hangal zurugoja hangal zishilan tumona walja hangal lamdiye tumo so wulan dai wolo amdu bai sunnam tina dai fuska indi hangal lime ba walta fuska faldin fuska doni chotma
hangal dem de tumo ni numa zo ni numna da ama ma noni mi kam ya walja wodon zado hangal de tumo na iso wala dai wolo de ba walta gare mi la wala jin au mono au anzula isi shabaks gindi zula shal zamzo au la ga de shal zamzo bupsuku so sauye da ba su ko muzuna da arama no zai gija gija gonin shashi ta yotulu ambatilani ya wutun gila ya zamgu bakku ade yancija hangal zati zo ya shalle ne wala da be waltu wala jin kam so salai je lukuma alhamdulillah a shamshare na musun kuma so an hawata da yan da ya shaci wulo ado ya sham gawo ko zuna so ade so zama ya ne man nan da ya laye sala ko wa kudba bai ya kamta no zai halloli da yana da sawalan ku peto a bien to richard datin fa udo ne a bin ka zara ba da walta tilam da kano ye awa funeral pasati musa so kam na kwata idan man kam la bub su ko na min so au sala sahunu chinu daniya kam la gib le su ko yin ka sala ba kam anzu la bato zun hangal shi ga na zo na biya da bana zo da suta shayyo ngai bo zuna daga na mu su fanja waltu obchijin tam sai ma da ci zaya waltum lenam wolo kalan zan bai adama zawalul aql bi jununin aw igma ar shi awdoni so min nawaqidul wudu wa sha al muttafaq alayha awdoni kasat kata madhahib din kasat kata irin bai zawalul aql bi jununin aw igma'in aw bi muskin aw la hadoni khayam la yam hangalum bi cimo yayi kalle ha hangal lamdu kwaya la yam hangal lam cicimo aw kwaya gai golanam salala lenim ibada am lenim divin dum luma lenim mashillan ga am namnu wado fauda zala ba dila kan zamo safuza kan zamo ga na dama manno ni me waya am la wala tiri me kam so fi sagoza sosa je zalim mai sadin ma da dai hangal lam tinin mo isha wolo am du ba waltum wolanim na na sha awdo ni ibada lezuna nan karo dalil zuri audoni hangal sumoin no so shilan faida tib hangal lim sumoy auda halal la wollo ne kun biya doctor amno zuci ai kal aha audoni hangal lim sumoin dalil zuri nim kwasai dalil lan no a aulao biya futimen ne a piya war le zuri hangal lim balez hangal lim nyilan tumo na wollo no ma aha are nyilan sala le nyilan jusi hadis sahih bai kula adiyalan ya aisha ila annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ugumiya alaihi summa afaqa faqtasala li yusalli summa ugumiya alaihi summa afaqa faqtasala ari ka babu ka sala ila sha saudin yayi amma babu audo ne shidan kasatina wolo so ngai gulzar al wudu huna wajib liman yuridu sala amma al ghusl fa huwa mustahab mal ma fi kiyede kala foita hadisa da yayin kam doni sala cizu muzu walti cija wolo du wajib amma ka sala da mustahabbiya da Allahu alam wal ilmu inda Allah ka sala wal jam mustahabbi wala nam zuma wal limin wala dum idiyo lum limin kati dina wala yanya bakkono au tarawih wal limin au qiyam layli wal limin au la isnya zamzu hangal lam tumo na dama manno ni min yo njila za zamza yapsa don yin ma cirim nabkam dai lokta allan wolo de sai ni min ibada ma dimin gullam ma wolo du wajib pada amma da kasala do munum cinima lan lenum kasala da awdo ni mustahabbiya da wallahu alam wal ilmu inda Allah ada awdo ni shima mal mai na dan isa gulzana da dai so awdo ni kam bi waidin lamsul ma'a aw lamsun nisa kamwa leta da ari shi da kam biwa dalil zuri kam wala zuna yalla amdo lenam liyam ya kal muskolan kamu lenam mun kwalan ga ilemi ya aw dalil lai aha darasan leta da kula adiyan manabi na malmai lan wallahu alam والعلم عند الله فمن الفقهاء من قالوا ينقض اللمس الوضوء سو ما لما الى الامدن يقول زرابي كاموا لتاي
wolon nam jin bi kulli halin nada a dalili me ne ayin kan wale ni ma wolon nam jin wa huwa mazhabu shafi sai ya da shafi ya Allah liada ijabul wudu min al qublati mutlaqan ada chilan kamu lazum ni ma shi kalan zai wolon dubba aha ada shi Allah liada ibn masud abdullahi bin umar imam az-zuhri ataso imam ash-shabi so ibrahim an-nakhai so ada imam al-auza'i so ada nim umum do ni kawai alayhi salatu wa salam mi aw aw kawai kuma subhanahu wa ta'ala aw la mastumun nisaa gulzuna idiyo qala ibn masud al-qubla min al-lamsi nan kadono wa fiha al-wudu'u no imam al-asami mana da kazana amalai a aya hada hujja gayyada aula masumun nisa agultiri la masumun nisa de hadi audoni nya ya la malenu na sha sunna ilan a cinna zaktiya babu manati giya ti kadi kam yangayin kolan kadin goyla letai so aya ad manazi ade isan di gulzana aha ade suku lamsul ma'a la ya lamsul ma'a da la yankuzul wudu bi halin nada ala tumma de kaditi kamay letai wolon nam jimba am ade yi gulzana ya be sandiye nan zalan hujja doni to ndi zahiri ada audo ne gulzana wallahu alam amma mazhab malikiya da shi ma mazhab doni daudawe shiran cira to zo kujima de letangai mujarad digi lams doni mujarad digi shawa isu kilta de aha shawa nan ka le wolo mba au shawa gilem do shawa da gaudu juwa wolo mba aha a shawa da ma nyam do lem la shawa da fani miya nyana ma wolo no ma ada nya legend amma biya shawa da fokta ade da shi ma mazhab doni malikiya yo ade so audoni can be widen a kama walita arshi ma malai tso gudufiyata tajinyo kama me gozo hazirma ka kiskalar nyo gozo to nyo haziya lotum chuntumen goni min so ade ya lezi wanda biya leta doni shawa iskate do su 14 ma ade wanda isum kate do sha loga shi ma audoni so din mana tana da amma aula musu munisa gulzana ma hada shi dai mujarrad letangayye walon nam jinno malmai shagoza idan kado wallahu alam wal ilmu indallah ya kama lenim sha'awa nan ka lenim ti kama samnum awun golan lenim ya walon duna adan ba har shi so audo ne malmai gulzara idan falbe so audo ne kai ma kan biwa hadis lan ni suna do amma na harin nan da yaran maza amdarin to ndi amma yayi wani ya futun gawon gulmi yana yi dai an da yau somnyen ma hade a wadani maza amda maliki ya fallan da ne inde maza fagade da kudi yan dalil zuri kudi na da yisa global law walzana kuma wayalan gari maza ba da bai turu bai ada bai ndusai fatawa kala kala yi shin nan kado ar ma lambitena ku fatawa yiyen no waljango mazam de kan de fato yedin gai amma da yango na gade yedin gai kan de ringai gulnya na gade de kudi yen no wallono adi shi ma dalil doni suku lambiti yana oje ya da kudo shi ma akulu lahmil ibli da kai moy kambudu minan nawaqid doni al mukhtalaf fiha shi kan biwa kan me da kai moy zariya wolo numando nyanga nama kayimo isaudi dol folgonum chimo yakum gaimya wolo mba a wolo ma allo kambiwa ama ande mazam dina adiye din wolo bei alama kita wande fikiyu yan wala bi akli lahmil jazoi ngai kan yana kita wande fikiyu yason ama mazhab imam ahmad lelimya alama kama ji kabla saudiya la lelimya nyo wolo mba gulzani yo da ande nyo da ayi suku ba da gullada ayi dalil zaw nyo kula sun ye yiyen sado ne ala idinan dan fam ni min ne bula da yau gai mazhab ko hanin min no ma ka za de no ma tunda ku ilmu du ba yi su kan bai zina da son to ndin no wal zina nan kawo
da yare mazhab Imam Ahmad ce so je Isaac bin Rahawai so Yahya ibn Yahya so sandiya da lahmul ibli di yanqudu alwudu'a da wolo annam jin wolo fafajinuno ibn al-Munzir an Jabir bin Suma Muhammad bin Isaac so wa bi so so wa bi kai sama so ada san mason mana ada san de suruna ada ma shafiya so en mana ada mana tana be ibn Khuzaimah so ada yi san maso mana aji san de ada ito wanduna hujja za Imam Muslim ya hadis suruna so sahih zailan Jabir bin Samwa'ilan anna rajulan qala qala sa'ala rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin ya macho ana tawadda'u min luhumil ghanam dadoni dabba ganai kamya ngalawa la kaila kamya zaya aye kamya wolo jinnano in shi'ita amiya fatawadda da wolo ni minno wa in shi'ita falawna nya warba da nafkan mono qala ana tawadda'u min luhumil ibli daka yi mai gari a wolonin kala na'am mono daka yi mai ma da wolonin Imam Muslim hadisa da sha sujuna nan ka do mana kaddama na zana ayi kai mu da dabba gade da yoksudo alai zalatu ya kan me daka yi mai ziriya wolojin na wolon zuba a daidai da dalilan ke do kala dan shi kai mu do alau zisha dabba gade a gade saulan awala halala shilan yoktuna be halala jijin da reti zulan be kuma mai afada yanzu na ilal ibli kaifa khuliqat gulzunaide aha mana ada kala shilan awada wallahu alam wal ilmu indallah bai so sawai imam al-bashi suila nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an al-udhu min luhum al-ibli fa ama bi aha da kai mai bu male salatu ya garazana walti ne ci ne wani ungare mane ade gulzula ade shi ma a wado ne kaladin kabiwa ma da nan da shara ma ne ba gulnyena wallahi alam dan hadis dani lahmul ibil lay suna da hadis Jabir bin Samwa'il be shi ma sha sudu nan ka do wallahi alam dai arshi ma awado ne so malmai manazara idin amma so awan nanan waltum da nan pandimin so awa kan biwa idin so awado ne mimma ukhsifa fihi min an-nawaqit nawaqit sha sumzana idin alqaiso alama kama nabtu fita wolo modo fiam au kinzam nan bunnamzu fitia au tiinam lan isubu suliya arshi wolon namjillan namjin ba awa sai ma da san maso mazhab hanafiya lanimiya wolon namjin amma da suku nan da wolon namjin ba mazhab malikiya ka da fato yadin mutlaqan no awa sai ma da wolon namjin ba wallahu alam wal ilmu indallah da ya wuce ne gare gabsana ma da da shefun ishe kaladin mana ande fu yadin insha Allah kudiyan au hana hana bilai mana la falsa ya mana zara be wolo amma da lenin mai tu ka sallimiya wolo ba sai ngai gul zana sai ya be hadis je ngawon mana yana man ghassala mayitan fal yaghtasil wa man amala fal yatawadda da amma sai ghaslul mayit kalan da ma min nawaqil alwudu sha sun zana ki tawannan fandimin nan kado sai ya da shi ma wallahi alam wal ilmu indallah da awado ne wolo namjin na fafajin na ade la tande awado ne mamanya gonye kudiye na solin ade shima da waltiye fulan insha Allah ishe ya ayye kala awado ne wolo da lezana gade biye wolo ne yin ne ziya goye kudiye insha Allah awado ne kasala lezana shi ay kala zan manani ende amma shi wolo kala zan gulyana de almasu ala alkhufaini so au jawabo samta so samma so masu alkhufi kalan da shi ya wado ne
babun zungum ziye bai hatta ma fandimin wallahu alam kita wata uhite man nyola masu ala alkhufaini nyomba ala mai saudin talizi kita utauhite dan wana almasa ala alkhufaini ande itikan den akidan den masu ala alkhufaini khufi indi hamsa tibiai masu ala alkhufaini ya ufikiwe babu fikiwe da babu doni jiri tahaswa tiya saudin ama waltim lenam lotum sha kitau tauhid telan masu alal khufaini malamai wana al masu alal khufaini ga yanyo goza saudin aiwa zo gullira shenya dalil zo kuni an insha Allah babu doni masu alal khufaini sawa falfalle kuzan pitulo yayye shaka zara san malamai gulzana insha Allah hatta isu amsha kaso saida amsha kaso sanadadin hatta doni farik shi ma miza doni namnum asuni min kama da ahlus sunna la kama da as-sunna gai kala masu alal khufaini malamai ga ya zai na wallono wallahu alam wal ilmu inda Allah ala ibadan da ne so kun tauba halin diyan ma da kuma subhanahu wataala ya ande su mu am ko ande ala ga wuzu ade malaman da san dibeyya ba san maso a wado ne ande ilmu sanana alam mizan za hasanatu kuma subhanahu wataala ya suka ade imam doni nilewa za bozuna dondi litayin faton nokal san di sama langodanyen ala sandio nuskeche andedoni nilewa ndia di ala nilewa ndika masuwana wata ala ya ndia faizu lokten desi ala imana ntamonye maya ndia ala kaunza kama suwana wata ala imana awaktu doni na maadali ya kwanzu subhanaka Allahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa ant astagfiruka wa atubu ilaiki.

0: gila zauro kranti wata magana fale doni nanjiro ikena maari gana yano kurnonza gotinaro foto borona mauruda urmatina e shi fotin shi amsoi lardo kamaro leza foti soro sandi ho madoni lardo ama ida zasaina pwena gade gafsinama nanjiro soro politika mishima adin kodim ita gaturo kranti nja siro wolo nama soro kanta ungawe alan jemila adoni shi lardo do chatero leza naso maari gana yaro chiraudo ni shi lardo chate maari seteru amado ni lardo nigeria kada kada da shiri lardo nigeria adro kalakana saudo ni homa kanga bada kurare ma shi dodo ni lardo shima ade ada kanga bada sasandi pwena kada hazana sonia isuro do lamar shima aden amado lardo nigeria maare gana yaro sandi kutunza hapwenzana tanoso kala shi ama shima ada kalakta kurare ma futu do ni shi lardo chate ada dana kurare ma lardo nigeria ada dana lando amma za su da collector sun dai gana ya karo kutan za fulizana gale abi dalilo kalan ne sama da cira don lardu chat tema peji tanaso lama shi ma da kulasu andro bayan hazuna dalin ya bayan shi ma da karnye shi
1: shar rokire rawol jin awa kawa na ri tai da sana isa na sanya na za cida ina sana sawala sun siya solori na koshoro yo au sunna sama so lamar siya loror ma de aulan kara misalo isa na falin bulan saptana yo sandi kinneza isana ma jili refugee camp la ni kashoro isana e ambassador zalar di awe nigeria ro leza da zamba misalo ambassy so ala so nei ka kalan isama duk class den isan yo kuro tarado ni sana lan satan ma so ni mai lamar isum shawaza na lan turma ni mai siyasa sa gulle min so zuru ane wa dirin ya nashan zan andiya siya ma toida ni na manani na karai tarar nonuma kambo za so samma tara ko ya masu kumbal sasan ka ko ya ki an za kiskan za bati bati za ka da sasan gawo adin keten zan luwala so sasalin layer traffic kar krip zak sana keten zan sai soro mana duwa da sidiya yanzu a wan kama za ya kuzan layer krip zak sana kam lelan kam zuko ya babulan ko jin ya zuk sana so sa za zan mato economy ya sai za sana za na biya nan guru an za le za sabta sabta na san da duk kazi am suru gana zan lalan am gruyi kallan gun za kallan zan sulu mai role za mana zan suksan sai yare na la rosu ya gono ya don lalan biya class security issue mar non ma security issue dun zama kan ka kadi arumin ma ba lan gun suru ya tara kan riya yadi amma na kanu riya yin biya sama kanu salina rumia asamar taralar asamar biya form zan girla zan gai manya salama saliza ba
0: gila zauro masha Allah ta magana karantu bayana doni shi sawan da tirai ma ade bayan zina ma ada karantuna ya kurade ma dalila doni suku shi gwamnati doni lar chat ma ade amma doni lar Nigeria ada klasa ma ada bayan zina ta magana suru awa doni bayan zina ma aden jamiso ya karantuna ya kurade ma awa doni sire suwa suru bayan zima shi ma aden godana tumandiya biji daji sone danye ndi kala notma na ya chore kala shi lamar doni shi kakar do shada ya gultina ma lar kamar gada kurade ma lamar doni home jami ada kangada 14 tartib doni shi kakari shi mada ganto da kurata nye isam lar kamar namni min da ya kalan ngo not ma dia wa andiro bayano chino
2: assalamu alaikum wa rahmatullah umar su imani tijani adam waziri malam do jami'a kare kashin ibrahim university lanu atame a shi kuma kakari visa ya rugulciya shi ma kakari doni izunwe lardu laye kusoto lardu zudro kandero majina shiro sadin ma a kandero in dalila ma kuruson a loktu laro shi kusoto da napchina a misalo kam lardu lardu Nigeria ye Saudiya au America au Chad au lardu fiya yaro biya latin ganza zana ro walja a da visa da su wandu do lardu zo gultuna ma allo lejin kurson kakari visa ya riba ra wolona a lardu do shi kam lardu gare le zana wala shakol zu gayin ba su rollar dedo kurson shi visa da gultiya jiri gare gare visa do gare gulle na da visa da dalilan da su kisha tumo inda sandima lahan zai sandima a visa do kraye meji a kurson visa chida embeji kurson visa do a bularo tantam embeji kurson visa do kasu embeji kurson visa do mom nilefa mata do lemi embeji kurson kusu kuma do visa de sha mata da mai ngusoro awo internet me sha online intidin no nguso ba walzina
0: gala zauro masha Allah karantu ta magana bayan don not my ada karantu not man dia embeji she tartib da filla filla ro bayan dana tanaso foto do ne shi jamiso de lada kama do lezena kurade ma tartib doni shi kakar doni shiro biza ku zai ma ada kamta kurade ma lezeya foto doni kanan gata yana andiro suro koro doni shiro diyana ma ada andiro hazana ta magana bai nasin na ma ada suron tare su a fandino ta mandiya biji ta ji harami kurantu ka doni faras kamda goye kwanya duro dalenye fulia da akrinye shuru.

chijin modu ngara jona na burin juna rin dakin karani modu moy na kirne de mana hwane uro uya uya mana ngwa tabu skrbu malai mata do ru tu mata de

0: Galazoro harami kurantu temangana fale are gana ero kurunza kwatna tamandia biji taji kurantu kwae not mar da chore afi sirayen kala lamar tartib do kutna mare kalan go kurawo bayano andro kalaksino
1: daji a ofu ye dishima jilin le shi kuma bisa kalan zure arzi ladde rubanazin au futu ladde rubanazin au jirifin fandi ladde rosurin a wado na langulen da shima a wado diol indian kara shi kalan zubi sa da moda kuru a wado yankan mele ladde zin sirin mada san maso nda san za so banazin arzi fando au biya kwandi ladde do banazin a kantilo mele shima kakadu da kuma bisa ya kalama da kame murada zinar walja sai kaula a ladde do biya zuro kakadu da shiro sadin kuruson amdo in kuma putugulle na ide tamtam nan karo ladro le zaidu a ladro le zana ro walja kawlar rin chenin beji a kawre na zuptran meso a kawre in suro ladro in formza na do in formza le zenso kawre in chenin duzo a kawre in kumbu do in zasu indi chasu inso kuruson chizaya ziye bila de chasu bilanza ro walte inso ayin samma so banazin arzi ladro kawre in goza isana ro goza gen walte in gusoro a wane goza isana in guso bila do in ladro au isana do chenu do in lezen so a wane in ladro din chenu do tega za arzi ladro banazin a kuruson afu ya de visa do in kuma kasu nan karo somo indi a bisa har ma so chonda ro wollo numa lardo sanjiro bisa sina do isaya zarsa kine kurla zar har raksa isa a sanyaram so ay kazai a de ro wollo na rumin da lamar do arzi lardo do teda zubana zin kurzo na fu ya de a kakadu do kuma bisa ya fura ya samo inde shikalan zu fura da blado leja kawo do kirai da ce jinna nare a a zubcin fato haya ya so biya ta so har samu maso alai sidiya lamar don arzi a lardu don lezina ido ta da zub banazi a kurwa ofu ya da futu don shi kuma bisa da banazi inda arzi ladero a ku haraji ku so toye sadin beji a ni kan bai lardu gadero lardu gaden don lardu lardu da ruwan lenuma da a nanin cidami ya a wadon ya shiro a o biya ka nuri na haraji da magultin shi ya yi beji musamman na nado cila nan kawace wanda miyankal kawar biya bula norin gonin bula tuturo gom da ya miyankal samun cewa ya haraji labiya ne min beji ya kam doyin lardu da ya gani a adana karo shi visa kalan zuri a lardaro kawar dukkan bulin a surin suro sayin a dare ta jira mu wadon gulle ne shi ma shi visa at a kakarin lardu amma ya suro gaye a kurusan bisa da lamar zuri ko yaso lamar arzi yaso lamar ilimi yaso kasu yaso san ma suro banazin amsa rudiwal a angala jire riza sa lardu duro a lardu gadero lezeya wanda izinu ba lallar da gadero ga sayin au a diwal da mai yeno zinan wanda ga sayin a nan kamza ronza san masoyi kanan karo a wani kuma isu kure na hauro na fayin am lardu gade sandi ma lardu ne kuma au kure ne lardu ne Najeriya do isa inda amma kuma da urumin citibiri min dai kada chato le yesen a Niger le yesen a Algeria le yesen yo a wajen da muku batiro le zasa kuruna walja urumin a wani ta yi ta sai na da sadin na waljin lan za da har nan kuttu adil a wade suku a bari mi sandiro mukon zaro sare a lan za dole dole sanja suku a wani wata da sadin so dalila dai suku sai soro kam da bulalar da gare le jin na walja kanari gozu izulun beran lezu kuru kawo le jin nan din leja a wisin nan nozu kuru a wani sini tukadin so wanda kirtiro a wani ganar walja da lezu wanda dai sun lezu a kalanza lardin za ya lanzu su a san masuwa a wannan gwa a wani kutu kalanza a girzin
0: gala ta magana kan ta bayana da Andrew Hazi ma da sunan zan sare su a fande ne kurare ma ilmutai ne rutman dia biji da jara mai karanta bayana da Allah tare da doni faris kam da hakuwa da magana do kashe ta magana suro a wa doni maududu da zanda jina ma adin sunan zan ilmu su a gonwa ai sare su a fanduwa ai kurare ma suma karuben gonu fa da twiro rutman dia biji da jin kai ma na Allah faris kam da to sun za kokca ma fu ya nan dira maudun zo bin sarar da wurdi ne kurare ma nan dira ita ka sinne su suka sar doni cirado wanda rason ne ta naso injiniya da ne ko da zafsa nan ne dia faksinaro ne dole kun da gona faris kam da ga kura da makarnuwaro doktor Adikal Kalim Umar Alhaji Gaji Maidu faris kam da wange ita garkuko an dia nan dia sai doktor Fuya kaudo kalewantu zinyo ma salam.

0: gela zoro krantu a fuledoni modu bornomai mada kranga tanaso a lamadoni shi bari alo woltu yes na made to ngana fare aya de ganairo kuronza gonwaro krantu a loktor gal kalen kurunda gerti nen dilo dilo mana da furmnya da suro fas kombe ruptuya nan de korondo so au jawando so bayna no gidi kapna na mejima rupturo dilo waya mana de sandima safur usku fal diolar fal usku fal dio arasku safur au bin safur lar safur fal u dio indi safur lar arasku dio 081 4918 1460 ngokamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ga jama'a da naku ga kuma randa wato gulu na
0: ke lewa sai mu yana wuraro
1: na ta bare
0: ngai
1: ngana alhamdulillah ala bare da su
0: amin rabbi
1: na karo ne kula ku ce bayan su dana
0: are
1: yo shi sama na karo ne shi kuma kula ku ce bayan su dana are shi ga awu ku ce are zundun wanzu awu da no zuna ma dai monji na da kuma da kudin kudin wako sila amma ni kana amfani min gudu ya da monji na da tarfid da ya gani
0: ngai
1: dan ga su yamba sa ba kure kidan ga kafin ta je na ringa telegram dai ki ka ta kai rafa ke na da sun da ra ta mai ke amma mu ko da ra ta mai ke ambaro kun yin sala ja an da zuke ta jiro za ka daro a da wonguna ko ngai jiri na ta ngai jiri gar ya da ngai kuma da sunin ta da muko me lejina shi me lejina shi ta jiruwa mu kwa shi arkan boto au sun ga yara su dai gurbur za a ga daga tuna amma ka ta fasu gon ne ala shi lamar nan dai a kalewa da ta tirin
0: ala shi ta
1: ya amma kuma kina kare ne bayan sun na da kuma sun gundu manzo mazu sannan la arabiya ne ai kuma ro a kuti kuma ran da ha tare ne mai fayana har da kaptin zan gambiya ne ai on fannin
0: gala to wannan karanta na ne ai ya marabi ngela miras kena
2: ngela doro bela korom to maro ngela futu guluma ide monjin nolo noma nzin noma guluma ma de shida ayun zo sama sono zuna wai chira nzu de suku pandimin ma dai shima isin yiro chira zuna mangela
0: ngai
2: kurun de ratio doni feda timin so misallo kuma ar lita ngai goja oba lita ngai ke mbauduna na kulo e ka ngai kam de chira nzu ma sama sono jin yiro dai awo kulo de shiro plemia awo na de shiro plemia dai yiro kurun ga yanga yanga kuma shi ma yiro kurun matiya sandana ma rugul jin yiro gulja dai yiro kurun de yumiya dai yiro chira zo
0: ada asuna ya chira do ne malum kulo e suba vision zin awo min ma ar chirin mo lo no ma awo de kamilo riwan da gantumi ade ade awo an gaina shi sokula malum kulo e so dirne so kaman so dai kulo an so griata so bajin ba na do ne shi bari da tirin ala ngo kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndawa tukliya
3: yas dai uso fasata
0: la le ushe ndu fande
3: ana wa sa shu ari kiki
0: ngela bana ma sa ta mangana foras kam dia da kren maro
3: ei ta sikir sana bana kana ifa de
0: ngela mashallah arma matino
3: a malu pa okori kidu
0: naam
3: da kama kurut kunyera
0: naam aya di wanda je kamzo walata tawanga
2: borom kunya wana fik miliki yena wala
0: are aya wane bana ma san da kiran jin wolona ma da ji waltu musko so ndia ndia bozo da ji ala sai da first kamdo o waktu ga yana tuman ndia beji di wala wa mana da shi ma 081 4918 1460 ngo kamla assalamu
1: alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya
1: kala
0: alhamdulillah ndu fande ndu mana

Assalamu alaikum hadami kirintin da so wuso tusuro kuro adema anda kanadi bararo ngumuriro harami kirintin da so kama maye an da faraskaram da tamtama faraskaram da balbal cituburi ne rufsana faraskaram da balbal cituburi me ye dina yim ngumuri ay gaden gadero faraskaram da donyi tagat kiyen harami kirintin da so dina waras waja maudu ne ndiro donyi na tagat kiyen do daji suro kuwa balya ngumuriro tinna lan kilele ngumuriro tingatsiye aho ngumuri allezina manen diro faraskaram sodin dorni na itagat kiyen kuri klan diro faraskaram de balbal citibuli ne de aho ngumuri allezina bejiri ala baras ku ngumuri ku kau kin yakme ndwan ndwana so chiran ba sabsu ku sande ningi so abaditina abie nye ningi nasha do krauma mir yarmawa aho barada salla nyiro bron dwazino la nyima bron zoamin kuro adema nda citibuli no ta naso tani kla yakda gari gabsana da so abiye rongu muri ada fango utiro chidu kilele de kuro badiyat nasha ladin abi gullumiya ya kisha nada kuro ade ma sandi kala yakda so ngumuri duatri na biskaro leno so chidanda so sadin kasumbanza kada sapsana da ji kudu gana hutaza blad ma alabara su ke ya kisha nazo sande na tirin jilan gora awu gungin balabara su ke sande nasha don ninge din kasharo da naso krauma da so imbeji na shagari gabsana da son da ji allo nan da faraskaram da donya daga kiyon diol waya mana faraskaram da furmin ga diol waya mana da furminan abiye nye krauma mo yarma au shiye nyiro sududa yari minno la abida wonno qur'ani magari gabsana za harbi karantin da so naftun dosa ya sayo play inde imbeji tamtamma momi sheri biyar kirnye shanan diol waya mana da furmin kliwan anda kirnsano

0: gila zoro harami kirin tinde so tuma idin na play inde temtem ma tilamma funai bararon gumuri Allah nan da su mun da sawa gamu wa suro play inde din na awa kada mana zina shi kayano du wanda asala lai kamaro lele na kozi zina da jilen mandala duna na koji fim aw lele gadi gapsina na koji ro shak ma tlamna sarai magila no tuna maso de gana ro fitisina darason kirinu inkla mitafis kuskun da uwa fellanzu fm paraskram ditam tam paraskram do bal bal chitbulni amason nay gade ngade ngamuri ro tinga suye awa don ngamuri alezna kamaro nya ndia bonum botum karama na diol waya manai bonum botum ni kararo wollo no ma nye abiye nasha do klele ngamuri balte kin ya kimi ala barasa ku kare aso basaptuna tana son da ya kishana ndararo lew la crowd man ndia grazu hasan kanne nan dirongo so njum hawar tarte ranapsina utu awati dia sandina kuru abitidiro nandiro faraska mada wadna itagasin sandido chitibulini au kongara sandima buron saudi nola la nandima yaduwa masando ndu andiro bayena da kasarata rosidin da klayakso klayak ndaro kasharan zai kamaro diyo ruwaya manandia purumgata amdu andia bodana da sama amkonga au chitibulini midi ya gulen chitibulini midi gultia kishana imbeji sandi konga di imbeji da jingo botu gede waltu gana salamu alaikum Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba san daru da kulewa.
0: Da ba to kulewa.
1: Kulewa sai bara bara bara bara ngamure.
0: Bara ro ngamurin du manajin.
1: Ta ma sha Allah Isa Musa manajin ko da garin gawo kota.
0: Gila ma sha Allah ushekin shero Isa Musa.
1: Aka ma sha Allah ndan ngamuri.
0: Ngamuri bai alhamdulillah.
1: Masha Allah ala ala bari nana ka wanda ya rasa.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Masha Allah. We am di au dara sanne. Yin suta dare da kiran ro. To barang ga mure ro kana.
0: Gila masha Allah ne te danya screen Hassan Khan ne danya ne.
1: Tuman de abo tuman de duk to borno e sai barang ga mure ro kana.
0: Gila masha Allah.
1: Masha Allah klewan tino.
0: Amin te danya yura screen loktu ngon mande ya loktu alla botro na chado ningi miari miro wollo no maado kam dida woni min daji ningi diar mar wollo no ma paraskaram de kala do sandi kuma konga da aw sandi ke jana da den du barar salla buro su dia sando assalamu alaikum nam du manajin
2: wori ku jo manajin
0: modu guye guye nandi abom gila wushe kin shero barada sallah fandu mala fundo yarimin
2: ha
0: barada sallah nyuro sawduna wala nyi makuro dum yarim modu guye badiol waya maname kamtina salala kamar nya pantin bado badiol waya maname kamtina da jituma idinna andia waltum boza minno assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba sanda abdukliya
0: da fato nda ku ndala mara
3: Alhamdulillah ngure kile wasiye salitina ya
0: Alhamdulillah kile asile salitina
3: Zainab ngure New Jersey
0: Zainab New Jersey wishe kijero prescribe tamtam ma prescribe do balbal chitu bulinwe amma ngumuri rotu tsinga skiye aho ngumuri asandina den nasha do barada sallah nasha chitu bulimi kongada chitu bulimi kishana ndusa dia sando
3: a ode ba san wayanan guna da can gumure da a san me ma sai kike bulimin sai masa diya san da akin awon yin amma layar wani zuna din na sai kika na da wala sariya da kuma
0: awon abinan karo ade abinan karo da yi gullum
3: abinan karo ya gullu gullu ya shin gumuri a san me din a san mo garaman Ramadan basir sa din nan biya
0: ade
3: yara ki sai ya kulza da sada yawa shi da kulza da sada da ruwa su a san merin da shi a wannan zuwa da yi gulmin cikin tala in nan da wannan zuwa sadin yanje da ko an gumi ya ro isha da shi ma da ya haba ya idi la san arla san gullan ga ko da ka gumi ne shi da a da mai da sai yaso da
0: yo
3: da na zo wuni tun da ka zumu so da biya guzuru a wa nan yana biya ka zumu da diri a can yare irin idin ya da min nan na ga nan biya la aula ma shi kiran kuffi shi biya lamar kubbe ne waya kin killa da ke kula je na maka yani arde to biya da sai na ta tun biya wana da ni ma da ya masa nan billa da don rum da kon gayo da yarmiya
0: gillar
3: ke da awon da san ji da ke da kisu da zuwa zin da amma da kan muku awa mu da sun san ta samu ne zuwa zuwa inda ai mara shoda
0: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam. Yes kan.
0: Da fato kilewa.
4: Yes lady.
0: Alhamdulillah. Numa najin.
4: Babu ni kike amana jin mamurin.
0: Gilawo shekin shero. Da jemi mamure.
4: Ya sale ahimaji ba zuwa. Ya sale sajina.
0: Gila ma sha Allah. Ngumuri kin yakami.
4: Ana ba ni na kawani na. Zan fara skram da fara skram ni.
0: Baran karam de faras karam bal bal ci tibi ne ma dai ngumuri da kan gaske
4: ba bal ci tibi
0: ade
4: kuriya gansi zan ke kullo
0: ala ma duriya gansi ngumuri ro da kilele ngumuri ya sirina kara
4: yo dai sha ni wanga na burwan
0: ngila ta mai dinna nya su ma ka kiri no
4: dai dai kuru na fara e mori ana ci ta fara ngumuri ko na fara karam de kam dia gulum
0: ade
4: yowa dai kiliyanci no
0: ngira ma sha Allah te dai ne gaske dai Look to Goroba, dear look to Allah, Motorot, why didn't Nasara Bodi, Yanaya, Yagana Yagansia, Alamanzari Sandy, Kililing Muria, Cholo, and Zose, Duanduana, Sokamaro Sandia Sorin, Sorofas Karam de Sandy, Azala, like Camaro, Nasarai, absent, son. Allo, Salam Alekum. Do Manajin.
4: Salam Alekum.
0: Amin wa Alekum Salam.
4: Patan Darbus.
0: Da Pato Kiliwa.
4: Ile asule charin gama wolo marim kuna ha wi
0: ngila wishe kin shero
4: nda za shere
0: be alhamdulillah
4: dan gumuri
0: gumuri be alhamdulillah ku balte kin yakume na sharo kula ya kiswa zai ruwa sawa du bara da sallar broken awol mai sadiya sandu
4: a ta buran ku jana na sadiya sandu
0: yo dai sandi citibuli ni da kongai dai sandi da warta a wadon sai na rutun uza sandi rock sadi ladin ya
4: Arema
0: yo abina karonyire sai maburon sauri dugulam
4: sai maburon sauri kuma maburon karon duka jiya shi ma ya yi gidan garin garin
0: yo kan duri chudo ma karon duka jijin
4: har sai ya zo ko ni kala da ma
0: gela dai dai da yanyu ras gidan na cha do kuma ku balte kin ya kamen gumuri na cha do ndwan ndwana so alabara su gicidan sapsuna na cha do ningiye ningila kamula indi mejia sandiro yadimi tingasum suro pato radio ndarason yala sandiro bararo ngumuri itagat gumin
4: tala zaro lutu akakale kama nda ka su rana samma soro ningi yaru tsina
0: ngila masha Allah
4: ba bala mu da kan
0: ngila masha Allah
4: kuma su gahe
0: ngila te da ya yura skrera loktu goru aldiya loktu allar boturo da ji da ya kishana kla ya kriya gulen ngodiya awodon yi waka jindu shefu tubo endo sunna dum ngumuri lan nan di masandiro yadi ya karunza

0: ngila zoro harami kirin tun da so wanda ne da kan yeste gozi da rasan kirin no in klam mita fiskus kunu da uwa felanzu fm faraskaram de tamtam ma faraskaram do balbal citibulin ne amma son nay faraskaram de kudu tinga su ye gaden gade balte ngumure kin ya kame klele yanzu ye klan da jikurun da krawo maso du awo sadi asandu hasan kan ne lezu kayon wanzu gana ciro sikin suna da play di gana citi zina afwan da ji son nay ba son duwal tisi na zero napsu awo mana irin mana bari zina arami karintin da zodiyol waya mana inde kuma ro furunga tanya da bonu botun kararo wallo no ma na shado san di kama awu kla ya kudin du barara salla awu bararo ngumuryo kraman zuri ta gasiya sando broken awwal men da jinya le bonu botum du kararo wallo no ma andiro abi wa kajin kuro ade mala barasu ku balde kin yak men ngumuri duwanduwa na so cidan sabsa kuro ade ma na shado kasin baye kakastu baro wazina ningi la falla india sorbti na sobeji na jikuru ningi fandu mi adimiro wollo no na kamumla indi ko mum ya sandiro bararo ngamuri on mi patoro radio ndaraso ni allan na jikuru adema awnde gade gapsna do ni nandiro itagat ke na karaye arabi krinti deso diol way mana de kamaro furum gata da jinye bonum botum du kararo wollo no ma assalamu alaikum aron go kama botu la magana gotin man gotin ba na shalo zundo amundo mtn na zenna dum mashon bejero no ti awla waka zero noti atla marugonyan man gotimba kam andia bojin dum aji jual wa mana de din zasa muradu zien awla katapela fal sidro tumande solambeji arami kirintu inde so futu ndiro boroy hurma kna de ndarason kirunu in kilometer fiskus kunu da uwa fela fm faraskram de tamtama faraskram do balbal citibuli ne tingasi gaden gadero ndiro faraskram da dorni tagad gem bararo ngumiro nda kayono so kanu manda ko zima kamaro leni mina karam assalamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum salam. Da
1: kilewa. Kilewa sampan.
0: Duma na jin kurundara na ndia boni.
1: Zero kwa kila yake mana jin.
0: Gambe. Zero kwa kila yake.
1: Okay.
0: Adin da kila yake nda zole nyuro kuma barara zalla zulu. Lanyi maburon yadum do bro kanga wal minda.
1: A nye nge muri yuri nono. Wikila yake kake regula mambo.
0: A. Ayu wazu.
1: Bularo rodiono.
0: Bularo ah bularo num karawe ni cinte jimba aguza ay diol way manay ya
1: bazan
0: kala kasa me mai hinya
1: bazan gamu a gayi wuri biya le zana re wuri biya tingi kama ne na ki dairo kilo
0: ah ari nyin gumuri ma alaman zur kilele ri nyiro kambe ro de gadio
1: ana ma nyaro nyiro golo kana ne nyin gumuri ru no no biya da biya le nya sa kana re bara o ba
0: am gumuri
1: te kilde na
0: am gumuri ru la a le gumuri ru ro le kama ru
1: Aba
0: midawon ba Ah uruwa nyere re alama dirta bangana Ai ma bare wa
1: Ah tumani wa ne ari garanti bare wa san
0: ba
1: Urunya buro no du buro duk zo nyara ga yake ne kudu zo zo nyi wa wa ti hamada
0: Wala ja ngon ja konum ni Muhammadu na te da zu ari zo ro ba ti lamara Lamara zo ro ba
1: Wata ji te kina
0: Ari dio ro wa mana dun kule wa lale hi hello yayi diwa
1: Kudu ga ma ga kin ba hello hi do
0: Nyanne nyanne
1: ah gaje
0: nyanne
1: ayo baban kama wona na babada da kamfe jiro yelo hay gumi na babada woldu na
0: babada dara son din dara dara na son dinaro dara ka da mi ya sharon ta mi ya shiro gulli mi ya jiri sai na beji dai dan ne nya fanjin
1: ah da bi da wai ti sai jiro wa ba ke kala ge gumi no ge ya kuda ba
0: gela da ji te da ya jiro asgrena kam mu lai ni beja ningi ban duro ko
1: bisa na anyi gulu kana jamale ne ne tun ji kama wannan
0: alama
1: matero lokana
0: yin da yare alama mar ai makaji ba ngamuri an
1: ai makaji ba da bazan kan
0: gila tai da yin ras gira da ji loktu ai
1: loktu
0: ai loktu
1: ai jama ga da kuma da sai afa ne sai sai ga lele da da wude da yi
0: wannan da wa sa gila gila da yin ras gira loktu goro adiya loktu Allah boturo gila citu buliyo guru zairo yi kwa kala yake lamar rishiro bana tuna gumuri ade shagi tiroro alamanzin futu bayendo andero sunna da shi ma wa kanjune yono alamanzin ko wanzu man kuda zairo kwa kala yake lamar bati assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: amin wa alaikum salam dakilewa
2: Basan
0: hami gaskiya da hangon yo ne ma kudin daren leyi bazan kubarun jumha watar da nan di baso yi sinan ma
2: ngulo sare mana jin basan
0: ngulo gushe kin shoro Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Na kiyo.
3: Kiyo tele.
0: Naam, du manajin?
3: Mohammed Bukar manajin.
0: Mohammed Bukar. Niye ci dubuli mi ayizum?
3: Ah, wuri ci dubuli mi do.
0: Ci dubuli mi yore na sha'adu barara sallah, krama mo shi maburo du nyo sadino, la nyi maburo ni mi yari mi no. Du sadia sallah.
3: Kai tire gu dina re shiri.
0: I was. awo san dizai ro ada duk rawo man zasoro ndu bara don gumuriro broken awol misali asan alabara su kan diro bayin su asan na tana sunna shado ya kisha na so yi sandi masadi asan de guzana kurade ma sandi sadiya kan za duk kawo ok tuma kawo kin so sa andiro bayin su asade na anguna shadin diro wa mana idin falliga bari zana daji alaman du gotino waljin assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ba san nam
4: nan ro kilewa
0: kilewa silirin da fato kilewa
4: Gumuri
0: be alhamdulillah sir wannan kara in duma najin
4: Aisha Muhammad ngoro fariyai manajin
0: Aisha Muhammad ngoro fariyai faraskaram de kirinuma wa
4: eh masha Allah ka faraskaram kirinuna
0: bayan ala barasu kufanuma
4: eh bayan pangana
0: adiro wala nanami na bejuwa
4: eh be san diro wala numa san diere Buroda sayde ni rosariya da yake kin indi mi rosara dimi da shima ya sha
0: Alayyo kuma kishara kama blaye brokin awai mai gulzina nyai diri shima sadiya sando sanadiya
4: Na shima sadiya shima buroda suriya sande da ni dai a ngalaji na shara dimi na ma dai sudi ya dio da dimi karama ma o dio da diri ya biya sudina sudi ya san dimi amma sando ma cire buroda ni rawo langa muri la rosande sudiya da yake ku anga o da jami
0: kira da yi tunda
4: amma din godo kamando rosidi ya digin ya tombi ya ne dimin shi ne rosidi amma sai zan shi manyo sunna masande
0: buron ba nasha mana da tamanuwa sandi ni ma da daji sandi ma shi ma su da sandi cha abinan karangai gullam gulle don yi sandi ni ma da daji ba yannai yo le kan manajin ma dir kan su sanna la shi ro chawdo
4: na
0: yo dan fanuwa
4: Ah, sawani sai san masoro sai ro barang murye gunna kam ne so aisha kam su muhammad ta kam su aliya san maso sai ro barang murye gunna
0: masha allah tayi dan yura skrena loktu go adia loktu ala botro jamido fariya ya hasan kande san disambaro bararo gumuryo ita gatsina gila masha allah adkrintu mande sabeso aisha muhammad fariya tayi dan yura skrena loktu go num andia loktu ala botro da jiguru tuma idin na bayan do andero dimat da broken awol me man andero fu derin kaga mum do gayono na kanu ri mana maso yi awodo yiran abi maranum kalarun gullum ba aw awodo asun maro wollo no ma shi ma kafu ne gubtu do she sandi ma du sandi zero ar sandi ma buron sadi a sandi da yinye rum awado in sidina din awonya stuna shiro ya dimi amma son ne kan mana jindi abi wa kazu na sha kazu no yana andiro wala barasu shi kazu ba sadina kanzu shiro saudina glad that you thank you so much dai dan yanyuro askare ya lokto ngon mandiro bayan na de kandoro kurunda sandi ci dibli nizo au sandi kala yak die kama da balte ngumuri kin yak me sandi na sha da sana de na krawe man allo sande faraskram do so ndanguro rupta ba assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: da kilewa
5: ya alhamdulillah
0: masha Allah dumana jin
5: ni ngora go ni kasallari amana jin
0: gila masha Allah wishe kin shero faraskram de maudu kirnuma
5: a de sai dan je kiran kina
0: abi maudu do wakazu
5: a de sai ka me mana live kina ta jire ma ai dai an jiro sai an di ya di an di shima sai
0: abina karun gai gullum
5: ake di man san duro wey jiro
0: yo nye gai ro churum yo shi shi nye gai ro churum shi mana ma tudu nda so sudu ba dior waya mana me kamtuna da jituma idin na jami gari gapsuna de sumo karu yelanya kirinda no tumande swa beji assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: kliyas le ninda pato kliwa
5: nda
0: kunda lamara
5: alhamdulillah nda ngumri
0: mbe alhamdulillah
5: ni fatima mustafa bukkar ngro kare ni mana
0: gila wishe kin shiro
5: lare din shi ya san ga tiro
0: gila masha Allah te dan yanyura askare na
5: wasan barba ti dirin ne sama fanyina gudu
0: sare a dai
6: dana yaki kuma an bai ja sanna ba sanna ta ja zan da sau kam tiri wanda ba nafsu ja ja sa jeyin su na bari
7: ale yon dule burorin sa da san dodo adi gulum dun abayin gadir gafsuna
6: buran kuma kan sai sai buran kongal sanna ma sai kudi yin ferare ma
7: asuni ni
6: a kin buran tarare buran kawo kun tawo da awudin ku san din zambiya yi sadin sare da duk to a wala sun ona kam la mata
7: yo bro sani bro manna
6: a bro za sai ma sanya da kudi yin nafsa sai yin ka anza kudi yin ka anza yin tirare sai ma sadi
7: da sai ma saudi
6: a mu mama ne ni ma har ta man sai kuma na sarai kalan da samduna ma har mu tun ba
7: nazaranya fanji dia
6: fa fanji tan wa fanji don na kala tarare samduna ma ki za san ma fan bro saska
7: yo
6: san kun dikin nai
7: nazara la bi wa wanya fanjin
6: ah ne wa fanjin da tsano mai mai ke din wa fanjin ya ndira
7: gila tira ya yo as gira yo le soro para skrabalo tinga sum amumla indi sandiron ningi bandum rogo mi bararon ga muriyo sandiro go limina
6: ah gunyin mo ndi mawro je yo wuti sna ba ke da tinda
7: yo yo da ya kuro nyo dena
6: yo ngala asina rawo ni mama da kar gani ni kabar tila ya gudin ji gojin marin ta yalla za ta ma tare bara an gumi yo
7: ngala ba cha Allah
6: yo da tuni di mama da fas ye ta de wangana
7: ma sha Allah
6: tira bara an gumi yo bara da tun ya tuni Aisha au Faria Aisha mama da Faria ji wangana ke bara an gumi yo
7: gila ba ya Allah dai da yayin yura askira ngami ya rabal alamin dai da yayin yura askira loktu buwar ba da loktu Allah boturo da ji aka shana da shewe kan gumurin mai shin do sandi ci tibulin kan ga yayin dai da san dai na sha do sandi crown man da so do awa falla inda so da warzana da ji da ji kuma duro wallona niyar mayen to mai kin na mumin so dai ne ne su modo mafanwa assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba san daro da kulewa
7: da patuk kulewa ngala wuce kishiro
8: yo ne uwa wajin majam kana falle amsa mai tare nan ga yasa na ma waltum ni tambi din da ayin wajin
7: azumi
8: sai ma bo da so yaro ne kici ki da ni wala su fara sarin gullan ma wajin korawa gare ba ba tana ma za ta nana
7: kuru zaman na
8: ai ba gulmi sai mai boda ga sanan sai mai awalin soja tani ga kwashi sai tsarin sanariyo da ba mana da zana
7: ade
8: ah
7: ade
8: yawa sai Allah ne ba hera hera ka da zuwa
7: amin ya rabbal alamin
8: dama wa karna san ma so da zero bara an gumi da gumi na
7: gila ba sha Allah
8: kuma dama da fori sai da zuwa zero bara an gumi da gumi na
7: gila ma sha Allah
8: Allah no dirin ne ce jama'an da yarwa dara sun ce yaro bara an gumi da gona
7: gila tai dan yin askari ne na
8: ko ba ya na ga ko an zuwa ba taron gona
7: ndu
8: ara futo ne no ko ya na
7: Umar yana
8: ah
7: shi hu batallar gana la lezna
8: yo Allah ne ba ka
7: da amin tai dan yin askari ne na loktu gon man dia loktu Allah botro da jarabi garin duniya so Allah dare da jiran faras kram dai tamtam ma faras kram da balbal ci tubuli ne ngamuri ro tingas ye nan diro awa falla india dina do kashe sun sawani shi dai wa bana dan diro faras kram da ta gaggu kana ro ta na so engineer do ko ni habsu are ma play ki jigi nan diro su faras kram da nan diro da gaggu kana ro wa nan dia sai laptop huya fajar rawa

0: rode da lay lay dai sama su luna da ille tiki ji asron ar hoye dan do shi ko su imagine mari
1: ngai ar hoye dan zu yo dan kai na shi a zundu do sha jiri a sha flying do sha jiri footed na wala ngai ilmu wata lan bejuwa
0: ai dai shi kawu mana footed kawu a otinu aula mbi amsu inu za no there yana mbi putu gulu ngai dai kuma lenum kasudin

0: kila zauro kirantu fule doni sa hawai mada kringe sudan ne mada tamangana ganaro fule ade kurnoda gotinaro kirantu kwa ya first kando taman kare ka suye faton dara sona da kirnya na kara na doni first kam shima au sana shimalan nandiro diwol wa mana da probnya nan de rubtuya nan de andiro tamando awado ne yuwa masada kuru ade ma na doni yuwa masada kuru ade ma nangam no yuwa masada boyentro kala diwol wa mana doni super usku fal diawlar fal usku fal diyaw arasko sabar awi sabar lar sabar fal u diyaw indi sabar lar arasko diyaw 0814918 1460 awi 0901542 0964 da bonimia terero sro pras kam chama de ruptime kantu loktor kalkali uma kala kurisdo pras kam dai tagati nab katama alhaji gaji medu wakamla Assalamu alaikum. Ayya diwala da kamzo walatu waltine musko pandemia andia bone gokur kam gadima. Assalamu alaikum. Ndaba tukliya. Kriya selede du fande.
1: Ba kanguro da dire
0: ba ka hoshe kanshi rapport kam taman kara ka suyo.
1: Canto taraba ngiro kai ka waja ringwa za ngira ka katere ala ke yu kunari ngire na du yero ka du sarkara ke te
0: dun down
1: yer arakan
0: ne kayum
1: ah du yer arakan
0: ah kadai re
1: ah awai kandau to kandau ko ra te je du pani yer hutto ke na yin gare ne du nya ka sara du yer lari no lo ah do yen dare ne tero
0: ngala baka ara wa don yuma soyi bikantoi
1: ah wa ara ga yuka na do
0: ngala ngala nyiro aska nyana lokoma gon matia first come den andero bo entro kura de mando tamando kultana mada bo entro kranto kala di wal wa mana doni 0814918 1460 awin 0901542 0964 ko kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndawa tekeliya de
2: Ya tulei.
0: Alhamdulillah ndufande ndumana jin.
2: Abor ngao bakase nguro masamale ne.
0: Abor ngao bakase nguro masamale. Abor wo chicken share for scrum taman kara ka suye paton dara sonero.
2: Ake tor mikaro nguro ne shinka wa shakare falle. Era du fallin yer ulan kayu ko.
0: Ngai.
2: Ake yare.
0: Arshi mawo ne yuma wo bikaro.
2: Aruma shilan kuna flower chakre inde yu kuna she du fallin yar tulurin
0: she chakre inde du fallin yar tulurin kayum
2: ah okay
0: ngala ate anyo askanya na bor lokto magono paska do gado abor nguro masama leme soro loktarin andiro tamando awaro ni fal au indima yuma manye boyentro ngo kamla fal assalamu alaikum
3: Alaikum salam bale ta jimaitu
0: ade ndawa tukliya
3: ya sule
0: alhamdulillah dufande
3: sarar ababukar yari ma ngura tsan ne mana tin jini ba ta na zaba ma
0: inkala ababukar yari ma wuce kan shirafa kan taman kara kasuwaro
3: dale wuce dadi lokki layai
0: ngai
3: dai batarin tin bare mu zamba
0: yawa
3: dadi kuma aure kuro alkaci gulfin ma ari dadi laman sadin mariyar india indo ne ra
0: Hello? Fantina?
3: Ah, ya baba fani ne ya. Ya baba ya daji sikirma chak gurkin mare ne ra yar ndi.
0: Ngai kam tunan na talin la ngai yawo. UY.
3: Sitandina yori yar ndi.
0: Oye kala den am kam beta na so kasun duro sir ngamari nan ka.
3: Ya baba. Sawar sitandin da daji kuru ayo ne sun zu garawiya. Ne ra yar ndi. In kafakili da cikin mare yawa da zikuru donut ye
4: darasa
3: ba tare da donut sai ne rayar indiya ne ran yan
0: miya yar indiya
3: aha da jigare da jira ne rike ma samangana garo garo war aulan da kirmi mangu suna da yake
0: she jirgin cin ne ma do
3: aha cin ne ma sai ne rayar indiya nyanya da arma gare gafsar ko suna da lari suru kilayin ba
0: gela
3: imbe mar magul ga kire antu
0: gela ati askrin yana lokto magon wandoro banturo abba bukari yari madoni ngoro fizane kranto pars kandoni taman kare ka sueda krin yana kara na don jiwol wayman ande forum dana ande bonu soro pars kam shimarin andero taman do kare ka sueda da banturo ngo kamla assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wata kliya
4: raju mai don da wata kliya sai
0: alhamdulillah
4: ngala Umar Habib ngoro jambare wacil karabara da wata
0: ngala Umar Habib wuce kan shirin fuskan taman kare ka suwa
4: taman kare ka fi ala da wata kliya sai
0: amin rabbi
4: shin ka fande ngilla ma har naira do fa naira arakan amma shin su dan do fa naira ruwan nan da ta ka daidai
0: gai
4: a wanda matar da ta sa kurare naira dubal ganare naira yar larin tiyon arme ta sa kurare naira dubalin yar biyon yon gauri da ya kamar ta sa kurare shi gauri bil fak shawa mar naira dubalin yar indin la mare shi buron ta sa kurare naira dunji amma kamar naira du indin yar yakan yau kuruman kwaljin da ya har kwaljin bilin ne shi ka kallo har shi shakarin da naira dubalin yar arakin amma shi shiran kwaljin man da shiran sadin ma da shi gana suna na ma da shi naira dubalin yar uskun amma gana kura kura ma da dubalin yar larin shi kwaljin kare har shi naira yar tulur shakarin da amma kuruman kwaljin shi shiran kusiro sadin ma da naira du indin yar u yo mara share shi cibo shakarin zan era do kwale era kun da kuma do kwale yaro kun shakarin mara share yo kuma nu done shi shiru aya sai nare suna da mara shakarin zan era do kwale amma shi kura kura mara do kwale yar u na sha salajin gala taman kariya ka sai Allah da take da kile wanda
0: gala doro Umar Habib Nuras kun yana lokto ma gonin fars kam taman kariya ka sai na dero taman do awafal india kuma dioma bayantoro go kamla fal
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da wata kliwa.
5: Riyasu dai gaji mai.
0: Ngai dufan dai.
5: Umar Nguro Kalare.
0: Umar Nguro Kalare. Umar wuce kan shirin forest kam taman kare ka suyo.
5: Assalamu taman kare ka suyo ala ne rokke.
0: Amin ya rabbi.
5: Jewa ya kalan jewa ya kitabu kana jewa ya. Wa ta dige ya. Dukalin yari din nan dai. Dukalin yari nan dai. Kun ji ayi dai.
0: Waya gana ta jini rajin ga yara kaladin kuntin
5: na
0: jirin ga yi a wada ra kalan zala rajin waya gana yi kuturu mani
5: yi waya gana yi kalan za
0: gai
5: kulle su yi ma yarwa bu rairu sama yar tudor
0: gai
5: dubalin na yi zilawa waya ta jirin da dubalin yarwa da yari ma o dukuna wa
0: gala gala mu amin ya rabi ati yanyo na sukun yana lokto magonin paris kam do rubtu mandiro bayan turo karanta paris kam taman kare ka suye fatun dara sun da karin yana kara na don diyo lawa ya manan da da furmtuna nan da bo no rubtu andiro taman do kare ka suye ada bayan turo go kamra assalamu alaikum
6: assalamu alaikum bala ga jumaidu
0: dawa tukile wa
6: ilya sale taman kare ka suye
0: ngai
6: mb ali umararin manajin
0: mb ali don goro umarare wuce kan shoro paris kam shi maduro
6: a bika minti bubutu fare ya da naira yar tuluri yu kana
0: lera din
6: lera din
0: gai
6: a shana mai ucup yar din shi ne kai yu ko a shiro budo ba
0: yo ngaya
6: a ri a shana yi ma bularin gasoro yu ke kunu ku gai
0: yawa na ga dan bejo
6: a kandau kandau duniyar wasu ne yu kana kalle
0: kalwade
6: a manja duniyar uskun ne yukuna a kandau ba kele da gurgwa kure da naira duniyar indini yukuna
0: ganamade
6: a ganamade dufali yar indini kayu a wo ngalo ina bila ko joko malaye naira dufali yukuna
0: kadai she
6: eh a kadai rishe ngalo bul areza jeri wanda mai nan da ya dawo tro jeri sake kala kun da ya ne rayar je yin kana
0: bulma da
6: bare are yawo yo kana da ala lero taman
0: amin ya rabin gala doro mb ali atiyanya wasu kana loktuma gonum faras kam na dia bonum a boyentro taji harami krantu kaudoni faras kam da goy konyandro ndalenye batalla min dicilala injedo